0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya
6: from Sarsaya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
8: Mmm! Holiday!
2: Almusalin ng nam.
8: Good morning!
2: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
8: Wow! Paloche buwana!
2: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf.
6: Malinamnam holiday!
4: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
9: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
9: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Kapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya. With Star Saya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Star Saya!
3: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ako si Eduardo Galarse, ang winner ng

0: narinig. Pero kahapon, yan yung nabanggita.
1: In all fairness naman kay Attorney Michael Powano, admitted naman sa kanya, bombogenesis, na kung may mga things naman actually, it's normal sa impeachment court, no, na may mga bagay na hindi naman necessarily, no, na kailangan ng objection. According to him nga, na sabi niya kahapon sa press briefing after the impeachment trial, ay sinabi niya na hindi naman talaga necessarily na need mag-object kung medyo okay naman sa kanya, no, yung pag-direct examination dito. If may mga parts lang, no, may mga areas na kailangan siguro mag-object, doon lang naman sasagot si Attorney Michael Powa. But as much as he wanted to answer, no, ng mga questions, actually gusto niya naman talaga sagutin yung mga katanungan natin kaugnay nga dito sa takbo nito, bakit ganito, bakit ganyan. But then he did not want to dwell dito or mag-indulge dito sa merits of the case kasi nga mahirap na bombogenesis. Isa sa spokesperson as well as the counsel ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
0: No, na banggit yan actually kanina, Bombogen, no, para na rin sa recap para sa mga listeners, mga viewers natin, nung pinapa-identify ni Attorney Kapunan kung sino si Attorney Powa, and then nagsuri pa siya kay Attorney Powa dahil nabanggit nga niya yung pangalan niya habang tinatanong niya yung witness nila, no, Bombogen.
1: Yes, Bombogen, is isang na-mention ng ating testigo kanina, no, si Attorney Wamil, na nagkaroon ng pulong before, no, and doon din si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Vice President Sara Duterte, pina-identify nga sa kanya, no, si Attorney Michael Powa, kung sino ba ito, nakita mo ba ito, nasagot ng testigo, nakita niya sa mga balita, nagkaroon ng kaunting tawanan din na hindi to siya, present siya, no, kaharap mo siya, si Attorney Michael Powa. So, yun yung mga nagiging kaganapan kanina, bombogenesis, no. Okay. But then, it's just normal, no, sa usapin doon sa impeachment court.
0: Okay. Maraming salamat, Bombogen.
1: Maraming salamat, Bombogenesis. At live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombogen Rahangayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
0: Magkakabumbo ka, Sir Nation. Pansamantala po tayong mawala sa area. No? Pero babalik ko tayo para sa ating special coverage na nagpapatuloy pa rin na trial laban kay Vice President Sara Duterte. As per na-mention kanina ni Senator Chis Escudero, mga 1:15 or 15 minutes after 1 ay muli hong babalik ang Senate Impeachment Court. At by then ay muli ko tayong papasok, papat lang, para uhiyatin sa inyo yung mga kaganapan dyan pa rin sa nagpapatuloy na trial Senate Impeachment Court Proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ho tayo magtapos sa ating pong newscast, magkakabombo sa ating 12 noon Bombo Network News, muli, kayo po aming inaanyayahan na balikan ang mga programa na hindi po ninyo napanood, napakinggan, at na-monitor sa mga nakalipasong mga oras, mga araw, sa pamamagitan po ng ating mga provincial stations. Meron tayong 32 stations nationwide sa Bombo Radio Philippines at Star FM na pwede po ninyong sundan, pwede kayong mag-like, and pwede rin po kayo mag-follow at mag-subscribe. Sa Visayas area, nandyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa mga kababayan po natin dyan sa mga Iloilo province at mga katabing lugar. Sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Capiz area, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Ang Bombo Radio Calibo, sa mga kababayan po natin dyan sa mga ibahagi po ng Aklan, at ang Bombo Radio Tacloban dyan sa may Leyte area. Narito po mga kabumbo ang ating Horacio Emperata for deliverance from calamities.
2: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and

0: sa mga kabombo at ka-Star Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
5: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Autocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: It's all

0: magpunta Star FM, ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na
1: Basta Star.
2: Mula sa unang pasahero sa umaga hanggang pag-uwi sa pamilya, ang buhay ng taxi driver ay puro kalsada. Mabuti na lang, present ang paborito kong radio station na handang samahan ako sa mahabaang biyahe tuwing rush hour. Iyan ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo!
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM! It's all for you!
8: Star FM!
9: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
10: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
9: Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
12: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
14: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
12: Syngenta. Bringing plant potential for life.
14: Pure Gold. Always panalo.
12: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Paano mo nga namang sasabihin? Tama ba? Diba, I mean, paano mo daw masasabi na mahal mo siya eh, kung hindi mo naman siya binibilan ng mga magagandang bagay? Mga mahal. Naku, di yan totoo? Charot lang, ikaw naman. O, kapag, halimbawa, material ang isang bagay, no? Lalo na kung iyan ay pagmamahalan. Hindi po yan totoo. Hindi totoo. Hindi po tama si Tyla, huwag kayong maniwala sa kanya. Awiting Chanel, mula po yan kay Tyla ang inyong napakinggan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 star minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:17 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At welcome na sa ating programang... Ano nga ito? O, di ba? Afternoon Star Sweep, dahil isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan mga nagagandahan, nagagapuan at super duper sa kasipagan ng mga Star Nation natin sa buong mundo. Ngayong Tuesday, it's August 4, 2026. Ano man? Oh, I miss you all. Balik tugtugan ng hatayo agad. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo! Star
3: FM! Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
5: Queen Bank, Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
4: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
6: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
4: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Alam na. Star.

0: German Bolero.
1: Kung mahal ka, bibigyan ka niya ng bulaklak. Pero kung mahal mo ang sarili mo, bibigyan mo ang sarili mo ng bulaklak. A. Kaya walang pera. Oh no. Awiting flowers mula po yan kay Miley Cyrus, ang inyong napakinggan. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. It's a rainy afternoon, Mariano time, 3:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito ha, hindi nyo aakalain. Diba? Yung iba, bulaklak nga ang binibigay, tsokolate, ganyan para sa mga taong mahal nila. Pero mayroong iba na kayang magbigay ng kalawakan or portion o kung anuman star, no? Sa kalawakan para lang sa kanilang mga taong minamahal. Diba kasi meron nga ganun, kayang bilhin yung isang bituin dyan sa kalawakan. Tapos ipapangalan mo doon sa kanino man. So, nabahala kung kanino. Nabahala, diba? Pangalan mo sa sarili mo, pwede din naman. Diba? Loving yourself, that's good. Pero ano mo ba na merong isang minor na planeta na ipinangalan sa isang Pilipina? Yes, a Filipina science teacher. Ayan na, sa mga ka-Star Nation natin. Oo, isa pong pangalan, isang minor planet sa asteroid belt ang ipinangalan sa isang Pilipina. Ayan na, sa pagitan po yan ng Mars at Jupiter, yung 13241 Bio. Isa po yung minor planet na ipinangalan sa award-winning Filipina science teacher, Dr. Josette Bio. Oy, kaya mo yun? Ayan na, dahil po yan sa mga work, of course, para sa international audience ng ni Dr. Josette Bio, isa pong Filipina educator na eventually, no, binigay sa kanya at nasa astronomical map na tuloy siya. Ayan, sino ba si Dr. Josette Bio? Siya po ay tubong Iloilo at siya ay may degree sa Biological Science mula sa University of the Philippines sa Visayas. At marami siyang mga plano sa buhay pero mas pinili niyang magturo. Ayan, at for 8 years sa pagtuturo na sa mga rural high school sa Iloilo, syempre nakikita niya na limited yung resources, facilities. Kaya naman naging creative, no, si Dr. Bio. At nagkaroon siya ng mga research-driven na mga paraan para sa pagtuturo ng science. Na nag-continue naman yan nang siya ay mapunta, no, sa Philippine Science High School Western Visayas Campus noong 1955. Ang kanyang mga gawa, ano, nagkaroon po yan ng international attention noong 2002. Kaya naman siya ay nanalo ng Intel International Science and Engineering Fair or ICEF Excellence in Teaching Award. Siya po ang pinakaunang Asian recipient ng nito at syempre selected siya, no, sa mula sa marami, no, thousands of educators around the world. Yung award na yan, nare-recognize yung mga teacher na syempre ay nag-encourage ng inquiry and nag-inspire sa mga students para mag-pursue ng scientific research. Kaya ang recognition na yan ay meron siyang teaching grant, may cash prize, merong high performance computer na kasama at a trip to International Science Fair. Diba? Gusto mo ba yun? Isang bagay sa kalawakan ang ipinangalan sa iyo. At deserve the deserve yan ng ating kababayan. So ano ba yung Planet Bio? Diba? Dahil nga doon sa Intel ICEF na win niya, ang Massachusetts Institute of Technology or MIT Lincoln Laboratory, ipinangalan itong bagong catalog the Minor Planet para i-honor bilang parte no ng kanyang educational initiative. At kinikilala nito yung outstanding teachers talaga. At previously, yan po ay kilala sa kanyang numerical designation na 1324BO. Officially, naging celestial namesake nga yan ng Filipina educator na si Dr. Josette Bio. Kaya mo yun! Kaya mo yun! Mahal lang kapag hindi mga ganitong recognition. Diba? O kung like mo yan, i-share mo na yan sa kasama mo habang kayo yung umangata ng masarap na sopas dahil maulan. Mag-ingat ka ha, mag-ingat everyone. Oo, at maulan, basa ang kalsada, baka madulas. Diba sa mga nagda-drive, huwag po masyadong humarurot. Baka masaktan. Nahirap na. Nahirap masaktan. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 38 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:38 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nagtutugan tayo sa ating programang Afternoon Star Sweep kasama Kabandingan Kabalahan. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabulahin kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang ito. Paligtugtugan tayo, dito pa rin po yan, sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mare!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
9: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
8: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
9: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Yes, good morning, afternoon. Ayan na nga sa mga Star Nation natin. Ako, nagbabalik ang Bulahan Time. Diba? At medyo naguluhan sa mga Star Nation natin. Kaya naman, napunta ka na sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Naka-live tayo at syempre, ito na nga. O marami tayong mga pag-uusapan at kung nasa live streaming ka na natin, i-click mo po yung mga reaction button natin dyan sa baba at i-share mo itong ating live. At i-comment mo ang iyong hula dito po sa ating Bulahan Time dahil isa po ang aking pipiliin, ang magwawagi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Diba? Ang mapalad na mapapalakpakan this afternoon ng mga mapapalad kong mga palad. Kaya naman yung flash na po natin agad ang ating letra for this afternoon sa ating Bulahan Time. Eto na nga sa mga kababayan natin. Sa letrang M, sino ang ama ng wikang pambansa? Na nagsisimula sa letrang M. Nako, sino ba iyan? Alam kong alam mo iyan. Pero bibigyan pa rin kita ng clue dahil ang ating clue this afternoon ay siya po ay isa or naging pangulo ng ating bansa, syempre ng Pilipinas. Sino ba iyan? Alam kong alam na alam mo yan. Kaya naman, i-comment mo na ang iyong comment. At ito ang ilan sa mga pwede mong kopyahin. Yan, last na call. Kayo na nga lang tayo magbubulan tayo, mangungopya ka pa. Pero ito na nga ang ilan sa mga nag-comment. Ito, baka ito yung tamang sagot. Sabi dito, Manuel Quezon. Ay, ba yun Noel? Marcos daw. Manuel El Quezon, Manuel Quezon, machine gun. Ano yun? Ano? Banda? Hello po, DJ German. Si Miriam Defensor Santiago po. Oh, lagut. Manuel El Quezon daw. Ayan, Manuel El Quezon. Ito naman, Manny Pacquiao. Pero Manuel El Quezon daw. Hoy! Nakoy, hindi yan dapat. Si Mr. Bean. Mr. Bean? Manuel Marcos, Manny Villar, Mang Jose, ayan, Mang Teban. Nako, sino si Mang Kulas? Pabilinga ng chinels. Marcoleta daw, Mickey Mouse, Manuel El Quezon, Manuel El Quezon, Manuel El Quezon. Ito pambansang Yehey! Hindi natin makita, Beshwap. Marino, pambansang maninisi daw. Mukha niya. Sino na naman yon? Manila, Manuel El Quezon. Naku. Parang wala tayong mapili. Galingan nyo naman. Kaya kung ikaw, wow, galingan nyo naman. Ang taas ng ating expectations dahil nagbabalik ang ating Bulahan Time. Kaya naman kung ikaw ay nasa ating live streaming nating palad this afternoon sa Bulahan Time. I-flash natin ang ating letra for this afternoon. Ayan na nga sa letrang M. Sino ang ama ng wikang pambansa na nagsisimula sa letrang M? Ang ating clue, siya po ay naging pangulo ng ating bansa. Oo, ng Pilipinas. At alam kong alam mo iyan. Pero syempre, alam ko kung paano yung teknika para mapili dito. Dali na. I-comment mo yan at mag-react-react ka dyan sa mga reaction buttons natin at share. Ito naman sa mga Star Nation natin dahil alam kong may time ka na this afternoon. Ito na nga, ipapakita na natin sa inyo ang tamang sagot. Ito na sa mga Star Nation natin kung ang iyong sagot ay Manuel El Quezon. Ikaw ay may tamang. Congratulations sa lahat ng mga tama ang sagot. Pero sa mga mali ang sagot, mas congratulations. Dahil mas may chance kayo. Si Manuel El Quezon ang itinuring na ama ng wikang pambansa. At dahil nga Agosto ngayon, ngayon nga po ang buwan ng wika. Wikang Pilipino, wikang Tagalog. Ayan. At dahil buyan sa kanyang mga ginawa, no? Alimbawa, pagtatatag, pagpili ng isang pambansang wika para sa Pilipinas. Diba? At siya nga po yung pinanganak noong August 19, 1878 sa Baler, Tayabas po yan, na ngayon ay Aurora. Siya po ang unang pangulo ng pamahalang Commonwealth ng Pilipinas at itinatag niya po ang Surian ng wikang pambansa. At siya po yung nagpa siya na gawing

0: batayan ang Tagalog, ang wikang Tagalog, para maging wikang pambansa. Ayan na, ang wikang, ang buwan ng wika o buwan ng wikang pambansa o yung Tagalog nga ay taunang pagdiriwang yan sa Pilipinas tuwing buwan ng Agosto. Kaya naman ngayong buwan ay pagdiriwang natin yan, diba, para itaguyod ang wikang Pilipino. Ayan na, buong buwan yan ng Agosto, August 1 hanggang August 31. Ang kailangan po yan para mapalakas talaga ang pagmamahal ng mga Pilipino sa sariling wika at kultura. No, at para alalahanin naman natin ang kasaysayan ng wikang pambansa. Alam nyo ba, eto na nga. Dati po, Linggo ng Wika lang yan. Feeling ko natatandaan ko nung bata ako, Linggo ng Wika lang yan. Wow, eme. Oo nga, parang feeling ko, no, as a person na ipinanganak naman, sakop naman nun. Pero pinalawig ito, no? Pinalaki, pinalawig, ayan, ginawang buong buwan. Sabi sa po yan ng proklamasyon or proclamation number or proklamasyon bilang 1041 noong 1997. Oh, diba? Ayan ha, sa mga ka-Star Nation natin, nako, check nga natin right now ang kanilang mga sagot. Ito, sabi dito, hello DJ JB, hello din sa iyo, si Mang Kepweng daw. Maganda at maulan na hapon, Star DJ German Bolero, sa iyo rin. Ito naman sabi dito, buwan ng wikang pambansa, ano na naman yun, Manuel L. Quezon. Congratulations, Manuel Quezon. Idol, hiling ko po, mapili niyo po ako. Maliin mo yung sagot mo para mapili ka. Good afternoon. Ayan, late daw siya pero okay lang yan. Si Mang Kanor, ano bang ginawa sa inyo ni Mang Kanor? Manuel L. Quezon, kamusta po? Manuel L. Quezon, congratulations. Tamang-tama ang iyong sagot. Si Mami D. Manuel L. Quezon, welcome back. Bulan time, resumed. Yes. Manuel Quezon din, malapit na Burr Months, 2026 na. Ayan, Wendell Santos, ano na. Eto na nga, nako, dahil wala na nga po talagang humahabol sa ating mga pasagot o pahula-hula this afternoon, tayo po ay pipili na. Ayan naman, ang Buena Mano, again, pagkatapos ng ilang mga araw na wala tayong Bulahan Time at ngayon ay nagbabalik tayo. Congratulations ang ating winner this afternoon, ay si... Congratulations sa Melvin Villanueva dahil sa iyong sagot na Machine Gun. Di ba Machine Gun, banda yon? Banda yon. O pag hindi, edi hindi. Ay nako, alam nyo na ang teknika natin kapag Bulahan Time, kailangan mo lang maliin para mapalakpakan ka. Kaya naman, tanggapin mo itong tumataginting na 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan dahil ikaw ang mapalad na papalakpakan natin ang mga mapapalad kong palad. Marami pa po tayong mga pag-uusapan at mga chances, no, na pwede tayong mapalakpakan ngayong hapon. Palakpakan lang ang kaya natin gawin o ibigay sa inyo. Dito po sa ating segment na Bulahan Time with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kiliti. Maraming salamat. May mga umahabol ba sa ating mga komento? Tayo po yung naka-live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Ayan, nanalo. Week 4 ka lang ba? As lang po. Ano na naman? Ano yun? Hindi ko alam yung question mo. Manu Villar, Lolo Digong. Sige na nga. Anyways, maraming salamat sa mga nasa live streaming natin. Punta po kayo sa radyo. Pero sa mga nandyan, keep on reacting. Kung ano-ano pa, share. Mag-comment ka lang dyan. At pumunta ka po sa radyo dahil tuloy-tuloy po tayo sa ating tugtugan sa ating programa ng Afternoon Star Sweep. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 Star Minutes. Bago sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:42 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Mga kabombo at Star Nation, ako si Nerissa Abando mula sa Bangkal, Makati City. At ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Radio Set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa, plus 500 pesos cash pa sa Swerte sa Palengke 2026 week number 4. Dahil sa aking proof of purchase na pure gold, ako ang nabunot at para mag-uwi ng radyo at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila at sa Bombo Radio. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radyo, cash prizes at iba pang limpak-limpak na papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo, basta radyo, Bombo!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: Ayan, Bolero!
1: Nako, naniniwala pa ba kayo sa forever? Awiting Lifetime, it's the reimagined version. Wala po yan sa Ben and Ben, dito lang po yan. So 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Para sa buong kabuluhan ng Pilipinas, mayroon na lamang 5 star minuto bago sumapit. Ang alas 5 ng hapon. Pati na lang. 4:55 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. I hope you enjoyed itong ating muling pagsasama sa hapon. Hi! Oo, radio DJ nga pala ako. Naku naman. Pero I miss you guys, all of you. I hope ay naging okay and alright itong inyong afternoon ng August 4. Ay, sorry. August 4. Diba kasi maulan, so it's a gloomy day. Tapos ang daming ganap. So I hope you are okay na, ha? Ako pa na naman ang inyong mga kasama sa susunod na programa. Kasi hanggang dito na lamang ang ating programang Afternoon Star Suite. Susunod na po ang Twilight Zone. Ay, gusto mo yun. Ako pa na po inyong mga kasama dyan, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Naku. Extend natin to. Isang oras na lang, kumapit ka, kapit ka sa akin. Mag-a-out ka rin. Oo, magkata-time out ka rin. Antayin mo na lang ha. Konting-konti na lang talaga ito. Kaya naman, to formally close the program, we'll be giving you a song from Orange and Lemons. It's a song called Pinoy Ako. Yan lang po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan. Sa lahat ng mga gustong mag-artista, ito po ang kantang para sa inyo. Isa lang po yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
5: Suke, bilan na kayo dyan.
6: Ate, fresh ba yung pechay mo?
5: Oo, kasing fresh na mga songs at balita rito sa 102.7 Star FM Manila.
6: Ipagkakalat ko to.
5: Tama yan, Suke, kasi
7: number one dito sa Etibac ang 102.7 Star FM Manila.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
13: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
14: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
13: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
15: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 25600 series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Never say die, Iron Eagle mula po yan sa King Cobra. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 15 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:15 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At quick welcome to everybody, everyone. Sa ating programang Twilight Zone, you are still with me. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabalain kayo hanggang alas 6 ng gabi sa programang Twilight Zone. Kaya naman, balik tugtugan na tayo agad. Ito na po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 7 star minuto bago sumapit ang nagmamaganda. And okay na okay. Nagabi, 6 PM. At syempre 5:53 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Hoy, ikaw ah. Umuulan kasi, kaya ganyan eh. Tara patulog, no? Tulog na. Ay, sa mga nagda-drive, huwag matulog, no? Labanan. No, labanan ang tukso, no? Maka-aircon ka pa dyan. Alam ko, masarap patulog, pero umuwi ka muna ng safe, ha? Sa mga nagda-drive dyan, ako, I need you to be safe. Pag hindi, iyak ako. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabalahan sa hapon na ito. Star DJ German Bolero, I miss this. Akala ko kasi hindi na ako radio DJ. Pero iba ngayon na nga lang tayo nakapagbolahan time. Wala, ganun talaga mga pagkakataon. Siyempre, hindi ko naman kayo iiwan because napamahal ako sa akin. Parang gusto ko yung iuwi lahat. Ayun ako, susunod na po ang mga nagbabagang balita naman sa Bombo Network News Evening Edition. Hanggang dito na lamang ang ating programang It's Twilight Zone. At ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero. And syempre, nakakasama ko pa rin naman kayo. Basta nandiyan ka lang at nandito lang din ako. Kaya naman, to formally close the program. Aray ko, sorry. Here's Bad English. Better song, The Time Alone With You. Uy, paborito ko ito, kaya naman inyong-inyo na. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye!

0: Radio Philippines,
1: your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ang Martes, Agosto 4, 2026. Sa ating mga headlines, confidential funds ng Department of Education sa panunungkulan ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng ahensya lumabas na ginamit sa maintenance expenses. Pagsagot ng testigo sa tanong ng panig ng depensa, hinarang ni Attorney Kapunan, alamin mamaya kung bakit. Prosecution team ay tinawag na scam ang malimpaggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612 million pesos na confidential funds. Inihalintunad pa sa pork barrel at testigo na si Attorney Wamil ay hindi raw nabutasan dahil sa consistent ang kanyang mga pahayag ay naman yan sa panig ng prosecution. Sa dagdag nating balita, ulat na namataan, unahuli na. Ito si Senator Bato de la Rosa, itinanggi namang kumpirmahin ng National Bureau of Investigation at Department of Justice. Pero manhunt operation, hindi umano nilulubayan. Tatlong araw na transport strike naman, ikakasapa rin ang grupong manibela simula sa 10 ng Agosto sa kabila ng mas kokonting bilang ng nakibahagi sa nakalipas na transport strike. Sa ating balitang palagkasan, low pressure area binabantayan dyan sa may kanlurang parte ng La Union. Ang habagat naman patuloy na nakakapekto sa Luzon at maging sa Visayas region. At live nationwide via

sa testigo dahil wala itong direktang kabatiran at kapasidad na alamin ang ilang impormasyon hinggil sa naturang detalye na inuusisa ng nagtatanong na abogado. Kaugnayan ito mga kabombo, mga consternation, ating balikan ang ilang kaganapan dyan sa bahagi ng impeachment court kung saan ay isinalang bilang testigo itong dating state auditor na nakatoka sa tanggapan ng dating kalihim ng Department of Education at Vice President na si Sara Duterte kaugnay ng pag-usisa ng panig po ng depensa doon

0: round ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang umano'y paggamit ng Department of Education o DepEd sa panunungkulan ni Duterte ng confidential funds para sa maintenance and other operation expenses o MOOE ng ahensya. Sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan para sa direct examination ng prosecution, ipinaliwanag ni dating State Auditor Attorney Roderick Wamil na ang mga disbursement voucher at liquidation supports na isinumite ng Department of Education o DepEd bilang suporta sa liquidation ng confidential funds ay nakataad sa maintenance and other operating expenses o MOOE na hindi aniya kabilang sa eksklusibong listahan ng mga pinapayagang maaaring paggastusan ng confidential funds, batay yan sa Joint Circular Number 2015-01. Lumabas din sa presentasyon ng prosecution na ang mga naturang paggastos para sa MOOE ay nakasaad hindi lang sa disbursement vouchers kung hindi maging sa liquidation reports ng DepEd sa tatlong quarter ng 2023. Ayon sa testigo, ang mga dokumentong ito ay walang kinalaman sa confidential funds at MOOE at ang MOOE ay dapat kinukuha mula sa regular na pondo ng mga ahensya o opisina ng gobyerno. Kinumpirma din niya na ang mga nasabing dokumento ay nilagdaan ng Vice Presidente ay indikasyon aniyang pinayagan ni Duterte ang tila paggamit ng confidential funds sa MOOE ng Department of Education. Kung ganyan, Bobo Dennis, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan kay Attorney Roderick Wamil ng Commission on Audit.
1: Ito ba ay confidential funds?
2: Hindi po naka-indicate
1: dito. Or relating to confidential funds, yung certification na to?
2: Hindi po naka-indicate dito na yung kanilang disbursement ay for the confidential fund of the DepEd.
1: Okay. Kung alam mo, what is it for?
2: Based on this document po, ang nakalagay ay payment of allotments under the MOOE.
1: Anong ibig sabihin ng MOOE? Anong ibig sabihin nun? Kung hindi ito confidential funds, ano naman itong MOOE na pinaggamitan ng pera na confidential funds ng Vice President cum Secretary of Education?
2: Yung MOOE po kasi kasama yun doon sa kanilang regular funds.
1: Mr. Witness, sinabi mo MOOE na naman. Maintenance and other operational expenses. Ito ba ay allowed as liquidation ng confidential funds under your joint circular 2015?
2: Kung MOOE po yung expense, hindi po siya kasama doon sa specific enumeration ng joint circular under item 4.8.
1: At kagaya ng sinabi mo, exclusive ang listahan at bawal ang wala sa listahan. Tama, Mr. Witness?
2: Yes, ma'am.
0: Sinubukan itong depensahan ni Attorney Michael Poa Bumbudenis sa cross-examination na ginawa ng defense panel. At piniliwanag niyang nakasaad sa dokumento mula sa page 376 ng General Appropriations Act na maliwanag umanong nakapaloob ang confidential at intelligence expenses sa maintenance at other operating expenses o MOOE. Ngunit tinugunan nito ni Wamil na masyadong malaki umano ang sinasaklaw ng MOOE at hindi lamang ang confidential funds. Dagdag pa niya, madami umano ang nakalagay ng mga pinaggastusan sa MOOE ng ang dokumentong isinumite ng DepEd, bagay na hindi na sinundan pa ng pagtatanong ni POA. Ito, pakinggan naman natin ang mga pagtatanong ni Attorney Michael POA kay Attorney Roderick Wamil.
3: Po, sa page 376, volume 118, number 52, General Provisions Act, FY 2023, klarong-klaro po na ang confidential intelligence and extraordinary expenses is

0: under maintenance and other operating expenses, which is the MOOE.
1: Pero if I may clarify lang po kasi,
0: yes po.
1: Yung MOOE kasi is very broad. So yes, hindi po lang confidential fund yung covered niya.
0: Apo. The disbursement voucher, exhibit D-1-58-DE, nakasulat po na MOOE, replenishment of cash advance under maintenance and other operating expenses authorized under page 376 of RA number 11936, which is precisely the page of the GAA.
1: Pero marami po kasing nakalagay na expense items under MOOE in this page po.
0: Okay, we will accept that answer, Mr. Witt.
2: Samantala, Bumbuleni, sa pagtatanong ni Kapunan, iginiit ni Wamil sa kanyang mga kasagutan ang mga nakita niyang kakulangan at paglabag sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ay may tuturing aniya na irregular expenditures dahil sa hindi umalupagsunod sa Joint Circular Number 2015-01. Pero ipinaliwanag din niya na ang item 8.3 ng Joint Circular ay nagsasabing ang kabiguang makapag-liquidate ng public funds ay prima facie evidence na ang pondo ay maaaring nagamit sa personal o pakinabang ng accountable officer. Kinumpirma rin niya ang confidential funds ay galing sa public funds at ang head of agency, kabilang ang vice president bilang pinuno ng OVP at dating DepEd secretary, ay accountable officer sa ilalim ng circular. Gayunman, hindi na pinayagan ng impeachment court na sagutin pa ang pagtatanong kay Wamil kung maangkop ba ang naturang presumpsyon sa kaso ng vice presidente matapos ang objection ng depensa na nagpapahayag umano ito ng konklusyon sa nagpapatuloy na paglilitis kay Duterte. Kasunod ito, Bumbudeni, sinabi ni Attorney Kapunan na kinukonsidera niya ani itong quote-unquote Bumbudeni scam, bagay na ipinalis naman ng presiding officer sa record ng impeachment court. Muli pakinggan natin ang pagtatanong ni Attorney Lorna Kapunan kay Attorney Roderick Wamil.
3: Ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds kagaya ng confidential funds. Meron tinatawag na prima facie evidence. Ano ang tawag nun? Presumption?
1: Presumption.
3: Presumption ng ano?
1: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
3: Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo.
4: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
3: Your Honor, that is...
4: Your Honor, all these matters are pending still.
5: Sustained.
3: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
4: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
3: No further questions, Your Honor.
6: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Sa dagdag pa nating balita kaugnay niyan, mga kabombo, ay hinarang nitong si Attorney Lorna Kapunan ng ilang punto ng pagtugon ng mismong testigo ng panig ng prosekusyon na si Attorney Wamil kaugnay pa rin ng pagbibigay ng salaysay ukol sa confidential at intelligence fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Dito ay inuusisa ni Attorney Michael Poa ang ilang punto ngunit limitado ang pagtugon na hinihingi mula naman kay Attorney Wamil. Kaugnay niyan, narito ang ilan pang bahagi ng naturang pagtatanong ni Attorney Poa kay accountant Attorney Wamil.
0: DepEd, these are preliminary findings, correct?
1: Yes po, kasi ni-require pa naman si agency na mag-justify yung findings and submit the documents being sought po dun sa...
0: Opo, at source. Based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
1: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
0: Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
3: Ask an answer, Your Honor. It is
1: that is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
0: May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
3: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered.
5: Yes, sustained, ruling, Your Honor.
8: Sustained, counsel. I think what you're getting at, modify. Modify your question. You can get it.
7: Bagyan mga kabombo ng pagharang natin si Attorney Lorna Kapunan sa pagsagot ng kanilang testigo. Dito naman kay defense lawyer Attorney Michael Poa. Samantala, sa tuloy-tuloy pa nating mga balita, tumanggi muna na magbigay ng anumang komento ang mga otoridad, ano, sapagkat kanina ay meron hong mga lumitaw na mga impormasyon hinggil doon sa sinasabi na update, ano, dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. But as of now, mga kabombo, patuloy na nakakatanggap ng mga impormasyon ang Bombo Radio Philippines hinggil sa mga bagay po na ito. And recently ay may mga pronouncement ang iba't ibang tangkapan na ongoing ang manhunt operation pa rin dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kasalukuyan, mga kabombo, ay naharap nga ang naturang senador sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. At nitong hapon lamang, nakatanggap po ng impormasyon ang Senado, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang Department of Justice at ang Department of Interior and Local Government. Kasunod dito ng mga komento at mga katanungan na rin ay pinaparating ng publiko sa social media post ng Bombo Radio Philippines, umano'y kinaroroonan ng senador. Itong hapon ay muli hong naging matunog ang naturang impormasyon kaugnay ng kanyang kalagayan, ngunit maging ang Department of Justice at Department of Interior and Local Government ay nanatiling tikom naman ang bibig sa mga detalye ukol dito. Gayunman, tiniyako ni Attorney Melvin Matibag, ang director ng National Bureau of Investigation, sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines, na puspusan ang kanilang ginagawang paghanap sa nasabing senador na umano'y nagtatago pa rin, at aniya patuloy ang imbestigasyon at koordinasyon ng kanilang mga tanggapan upang matukoy ang eksaktong kinaroroonan nitong si De La Rosa. Narito pa ang ilang bahagi ng naging panayam ng Bombo Radio kay Attorney Melvin Matibag, ang director ng National Bureau of Investigation. Hindi pa ho natin namamataan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Any update on that, please, Director?
9: Ongoing po yung surveillance namin. In fact, meron po kaming ilang lugar na patuloy po naming binabantayan ngayon. Hindi ko lang po talaga pwedeng i-detalye at baka po makompromise yung operations, pati po yung aming mga informants at agents on the grounds po.
7: Lagi ang mga kabombo ng naging tugon itong si Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation kaugnay doon sa katanungan natin dito sa Bombo Radio Philippines ukol sa update sa kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At bukas naman ang panig ho, bukas tayo sa panig nitong si Senator de la Rosa kung may mga pahayag ho sila na nais na isiwalat hinggil naman sa mga impormasyong naglitawan mula pa ho nitong mga nakalipas na araw. Sa dagdag nating balita, umalma ang mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division. Matapos ho na maglawas ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rebulla na tila raw may gumalaw sa likod ng korte, kaya nakalaya itong si dating Senador Ramon Bong Rebulla Jr. Git nila, ang naging desisyon ay nakabatay sa batas at ebidensya. Ayon nga kay Associate Justice Carl Miranda, ang Sandigan Bayan ay gumagabay sa prinsipyo ng honor, integrity at accountability at hindi sa issue ng mga gumagalaw na patago kaugnay sa takbo ng mga kaso. Dagdag pa kanya, ang hatol ng korte ay nakabatay sa mga ebidensya at mismo sa konstitusyon. Samantala, ginit naman ni Associate Justice Ronald Moreno na naninindigan siya sa resolusyon at bukas sa anumang legal na remedyo na posibleng ihain ng Office of the Ombudsman. Anya, hindi siya kailanman naakusahan ng impluwensya o kaya ay panunuhol o sinuhulan, at ang lahat ng kanyang mga desisyon ay nakabatay sa ebidensya. Para naman kay Associate Justice Fritz De Los Santos, natural lamang ang naturang mga reaksyon ng Ombudsman at bahagi ito ng karapatan ng malayang pamamahayag. Siya rin ang nga sumulat ng naturang resolusyon habang sina Miranda at Moreno dahil nagbigay naman ng kanilang dissenting at concurring opinions higil sa usapin ng pag-bail o piyansa nitong si Revilla. Una nga rito ay sinampahan ng ombudsman itong si Revilla na dating mga kasamahan din po nito doon sa sinasabing transaksyon na dating Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez at limang iba pa para sa kasong malversation of funds sa pagitan ng period ng panahon na opisyal pa ng Senado itong si Revilla. Meron din hong kaso na falsification of documents at graft kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Noong Hulyo 31, mga kabombo, naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division. Laban dito kay former Senator Revilla dahil sa naturang development niya ay sumuko sa pulisya ang naturang dating mambabatas. Gayunman, ay pinayagan siya na makapagpiyansa ng 1,000,000 piso at agad namang nakalaya mula sa Quezon City Jail male dormitory na matatagpuan dyan sa Payatas, Quezon City. Pamuna tayo ng update, mga kabombo, sa mga kaganapan dyan sa panig po ng prosekusyon sapagkat may pagtukoy dun sa mga ebidensya na may kinalaman sa Confidential at Intelligence Fund itong si Senator o nitong si Vice President Sara Duterte sa naging takbo ng paglilitis ngayong araw. Alamin natin mga karagdagang update mula kay Bombo Analy Soberano.
5: Tinawag ng House Prosecution Panel na Confidential Fund Scam ang maling paggamit ng 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President.
10: Sa cross-examination ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, tinawag niya na panlilinlang sa taong bayan ang umano'y maling paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte batay sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Ayon kay Capunan, ang pangunahing issue ay hindi ang mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts kundi napatunayang nagamit ba ang pondo sa naaayon sa batas at kung may sapat na dokumentong sumusuporta sa mga ginastos. Samantala, inihayag naman ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Toloso Jr. na nananatiling matibay ang testimonya ng kanilang testigo matapos anya itong hindi mabutasan sa cross-examination. Ayon kay Tolosa, hindi rin nausisa ang umano'y malinaw na partisipasyon ng Vice President sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds na anya'y suportado ng mga dokumentong may mga approval, certification at pirma ng Vice President bilang pinuno ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi rin ni Tolosa na hindi tinatanong ang umano'y kawalan ng mga resibo para sa pagbili ng mga medical supplies at kung paano nagastos ang 125 million confidential funds. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
11: By the Vice President herself as the head of the agency, no, of both Office of the Vice President and Department of Education. So that they didn't even touch upon this issue. Maliwanag, hindi ito nabutasan. No? Pangalawa, yung pinakamahalagang tanong dito, tulad nga ng nasaan ang mga resibo to show na nagkaroon talaga ng pagbili ng mga medical supplies, no? Hindi yan, they didn't even touch on this matter, no? Paano nangyari? Within 11 days, inubos yung 125 million pesos. In 11 days, rentals amounting to average of, if I'm not mistaken, around 2 million aggregate per day, no? Nakita naman natin, hindi na yan nausisa pa, no? So, it means the testimony of the witness on this matter stand.
10: Sinabi naman ni Deputy Speaker Janet Garin ang pangunahing issue sa impeachment trial ay hindi pong nagkaroon ng confidential funds ang isang opisyal, kung hindi kung nagamit ba ito ng tama at naaayon sa batas. Ayon kay Garin, ang confidential funds ay dapat gamitin lamang sa batay sa itinakda ng Presidential Decree 1445 at Joint Circular Number 15 tulad ng mga operasyon sa laban sa droga, terorismo at iba pang usapin na may kaugnayan sa seguridad. Binigyang diin ni Garin na ang naging testimonya ng witness ng Commission on Audit na nagsabing may gastusin na iniulat para sa medical supplies at iba pang kahalin tulad na maintenance and other operating expenses o MOOE, umano'y walang sapat na accomplishment report na magpapatunay sa paggamit ng confidential funds. Iginit din ni Garin ang sinusuri sa impeachment court ay kung saan napunta ang pondo at kung paano ito nagamit. Pakinggan na.
12: Ang paggamit ay parang MOOE o yung mga gastusin sa loob ng opisina mo, which is different from a confidential fund. So again, ulitin natin, hindi issue dito na, well, it's still an issue, maliit na issue, kung meron ba o wala ang former vice president. Ang prosecution at bilang parte ng Kongreso is now standing as part of the prosecution in the Senate Impeachment Court. Ang pinag-uusapan dito, ginamit ba sa tama? Meron ba talagang pinagkagamitan? Saan ba talaga napunta? Kanino ba talaga napunta? Or ito ba, biglang naglaho? Yan po ang tinutumbok ng impeachment court.
10: Samantala, sa panig naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, inihalin tulad nito ang issue sa mga naunang kontrobersiya, ang pondo nga no, tulad ng Napoles Pork Barrel Scam at Fertilizer Fund Scam dahil umano sa mga questionable beneficiaryo at kakulangan ng dokumentong sumusuporta sa paggamit ng pondo. Ayon pa kay Redon, nasa kampo na ni Vice President Duterte ang responsibilidad na pabulaanan ang mga natuklasan ng Commission on Audit kaugnay ng umano'y irregularity sa 612.5 million confidential funds. Tinawag naman ni Redon ang mga opisyal ng DepEd at Office of the Vice President na makapal ang mukha kaugnay sa irregular COA meeting. Sinabi pa ni Redon, walang karapatan ang mga nasabing opisyal na humiling sa COA ng audit query imbes na audit observation. Pakinggan natin si Representative Terry Redon.
13: At this point, the burden of evidence is already on the defense kasi the presumption exists today. And for as long as it is unrebutted, yung pong paliwanag nila, for example, na preliminary lang naman daw yung pong AOM, preliminary lang naman daw po yung notice of disallowance. But we will go to the final point. Meron pong desisyon yung Commission on Audit proper. Pinasosoli na po ang pangalang panggulo at ng kanyang pong mga kasama ng 73 million for the 2022 OVP confidential funds. At yung susunod pa ho, yung pong balansi ng 448 million para sa 2023 confidential funds. So tama po si Attorney Kapunan kanina, this is a scam, this is a scam similar to the agricultural fund scam, it is similar to the Napoles scam, at alam po natin yung naging ending doon. May mga nakulong po ron, may mga napanagot po ron.
5: Bulatin tayo sa Senado, Bongo Angeli, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo.
7: At kaugnay nga yan mga kabombo sa mga pahayag ni Representative Terry Redon ng Bicol Saro Party List ay atin hong makuha ang iba pang mga update mula dyan mismo kay Representative Redon sa pamamagitan po ng panayam ng ating coverage team dyan sa impeachment court. At nariyan si Bombo Jaira Hanggayo para sa mga karagdagang update with Representative Terry Redon para higit pa hong maipaliwanag yung kabuuan ng kanyang sinabi kanina doon sa press conference ng panig ng prosecution. Bombo Jai, please take it away.
14: Mga kabombo Star Nation, kasama natin ngayon dito live sa Senado ng Pilipinas, House Prosecutor Representative Terry Redon. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines. Kasama niyo si Bombo Jaira Hanggayo. Ngayon sir, pag-usapan natin katatapos lamang ng 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Saro Duterte. Kumusta yung assessment natin dito ngayon sir?
15: Okay, manong. Magandang araw po ito para sa pananagutan at katotohanan. So, yung pong paglalantad nito pong kamalian ng paggamit ng confidential funds ay talaga naikasa. Doon pa lang sa testimonya po ni Attorney Wamil no ng Commission on Audit, inaantabayan ho natin susunod pa hong isasalang po from COA para makita ho natin yung mga detalye kung paano ho parang linimas ho yung pera ng OVP at ng DepEd ng atin pong pangalang Pangulo at nung pong kanyang mga kasamang opisyales dito po sa mga opisinang ito.
14: Okay, we wanted to hear this from you sir. yung mga people involved from the Office of the Vice President regarding sa audit query, no, from the Commission on Audit. Ano masasabi natin dito, sir?
15: Katulad na sabi ko kanina, medyo makapalimukha.

0: ng mga tao po ng atin pong pangalang pangulo para humingi po ng meeting. Mm-hmm. Para imbis na audit observation memorandum po yung i-issue, audit query memorandum na lang po. Yung pong ikasa. Kasi ang totoo naman po, poder po ito ng Commission on Audit. Wala akong karapatan ng kahit sino para makiusap kung ano yung dapat dokumento na isasalang po nila sa mga opisina po ng pamahalaan.
1: Ngayon, sir, nakita din natin mga different aliases, no, na nasa listahan. May mga pirmado, acknowledgement receipts, nakatanggap ng ganitong amount, 50,000, 295,000. Mary Grace Piatos, kapartner Renan Piatos. Anong masasabi natin sa mga lumulutang na mga pangalan ngayon dito? Dumadami ngayon, Representative.
0: Makikita ko talaga natin kung paano ho linoko ng pangalang pangulo at ng kanya pong mga opisina, yung pong pondo ng bayan. Ano? Kasi nga, wala akong naniniwala na ito po ay ibinigay para doon sa paglalagakan ho talaga niyang mga expenses. No? Ang sabi ho mismo ng COA, hindi ho na ipakita kung ano po yung confidential activity na gagawin. At pangalawa, hindi po na ipakita yung resulta nung pong confidential activity na gagawin. So, kumbaga, marami hong mga usapin na talaga hong nagkabit-kabit na dito po sa bagay po na ito.
1: Paano if ipasa sa PINA itong si Mary Grace Piatos? Kasi sir, pwede ba na different yung mga aliases dito pero isang tao lang yung sa likod nito?
0: Well, makikita ho natin dun sa NBI, no? Sinabi ho nila dun sa House Justice Committee Proceedings, ina-expect ho namin, sabihin din ho nila ito sa paglilitis na parang isang grupo lang o ilang mga tao lang po yung mga pumirma para sa mga acknowledgement receipts po na ito. So, ibig sabihin, kahit nga ho yung mga pirma na hindi ho sakop nito po nga pinapasoli ng Commission on Audit, pwede na rin hong matanong kung talaga nga bang yung pong mga pumirma dito ay aktwal na nakatanggap nito pong mga perang ito.
1: So sa pinang Commission on Audit standards, lumabas testimony nito ni former State Auditor Mr. Wamil na exclusive ang listahan ng allowable confidential expenses. Sa tingin ba ni Representative, ito ba ang isa sa pinakamahalagang legal issue sa Article 1 at tinatalakay siya kayo?
0: Ang malaking usapin ho ito kasi halimbawa kailangan natin malaman, yung sa rewards pa lang po, yung po bang rewards para sa gamot o rewards para sa various goods, mm-hmm, ay ginagawa din po sa ibang mga opisina ng pamahalaan o sa OVP lang po. No? So, malaki usapin ho yun. Kasi nga, syempre, makikita ho natin na kung talagang sila lang po yung gumawa, parang pinag-interesan ho talaga ito pong pondong ito.
1: Do we think na utilize to yung mga budget na kapaloob dito?
0: Well, ang sabi ho ng Commission on Audit, yun nga yung ginagawa nila doon sa 2022 confidential funds, pinapasoli po yung pong 73 million po na ito dahil hindi ho talaga nila naipakita yung pong actual na confidential activity at yung resulta po ng confidential activity po na ito.
1: Sa PIN ng documentary evidence, habang mas nakatuon ang prosecution sa documentary evidence, paano ninyo gustong maunawaan ng ating mga listeners and viewers, mga ordinaryong mamayan Pilipino na nakatutok dito sa impeachment trial, ang papel ng mga official records sa impeachment proceedings?
0: Well, alam po ninyo, nakita na ho ng mga kababayan ho natin ito dati. Katulad ng sinabi ho niya Congressman Joel Chua na katulad dito ng fertilizer fund scam, sinasabi ho natin ngayong araw na ito, nakatulad din po ito nung pong napoles sa PDAF scam. Pinag-usapan natin dito, malaking encashment ho ng pera sa napoles scam, may ghost NGOs dito po para mayroong ghost beneficiaries, pinipera yung pong pondo ng bayan. So talagang gets na gets po ng mga kababayan po natin ito pong bagay na ito.
1: Sa legal strategy ng prosecution, bakit mahalaga na ipaliwanag muna na ang Commission on Audit process bago ang iba pang mga financial evidences?
0: Well, mahalaga po ito kasi syempre, yun po yung baseline noon pong pagtitiyak, no, kung ano ho ba talaga yung dapat hong ginawa ng atin pong pangalang pangulo at ng kanya pong mga opisina dito sa usapin po ng confidential funds. No. So, nakita natin na kahit yung pong pagbibigay na nga lang ho ng reward, hindi pa ho nila inayos. Hindi ho nila pinakita kung ano ho yung confidential activity na gagawin. Hindi ho nila pinakita kung ano ho yung resulta nito pong confidential activity na ito.
1: Nakikita natin dito, Representative, umuusad na yung usapin sa Office of the Vice President and Department of Education confidential funds. Ano naman yung mga susunod na aspeto ng Article 1 na dapat abangan ng publiko?
0: Well, sa linggo pong ito, inasahan natin na kuha pa rin po yung isasalang, pero sa mga susunod pong linggo, yung pong NBI at yung PSA, no, para doon sa mga dagdag pong mga dokumento para ipakita na talagang Hao Xiao Peke ghost ito pong mga pumirma sa mga acknowledgement receipts po na ito, katulad ni Mary Grace Piatos.
1: Kung titingnan natin, Representative, matatagalan ba yung paglilitis dito or pagkakaroon ng redirect examination dito sa current no, na witness natin kay Attorney Roderick Wamil? You think matatagalan dito yung subpoen kaugnay saan?
0: Tingin ko, pagtatapos na lang naman po ito, nung pong mga tanong po ng mga senator judges. No? So, hopefully matapos po siya bukas at bago po tayo tumungo na sa susunod pa hong testigo.
1: Okay. Mga kabombaster nation, House Prosecutor Representative Terry Riton.
0: Maraming salamat.
2: Ayan, maraming salamat Bombo Jai. At mga kabombo, abangan pa mamaya, meron pa tayong mga karagdagang balita at impormasyon. Ingil pa rin dito sa usapin ng impeachment. And of course, meron din tayong update kaugnay sa lagay ng ating panahon. Kung baka nagtataka po kayo, medyo maulan sa lugar po ninyo, mamaya may mga karagdagang tayong update. Susunod na, makalipas ang paalala.
3: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
4: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
5: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid na kuryente.
3: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Aras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na lamang ho tayong nalalabi na 27 minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi at mula sa panig kanina ng prosecution ay makakapagbigay naman ng karagdagang update ang ating pong team diyan sa bahagi po ng impeachment court para dun sa panig ng depensa. At kaugnay ho niyan, may mga karagdagan pang update si Bombo Jai Rahanggayo.
1: Sa pagtatapos ng direct examination ng dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor na si Roderick Wamil, tinawag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na scam ang umunoy prima facie evidence kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Nauna rito tinanong ni Capunan si Wamil tungkol sa administrative at penal sanctions sa ilalim ng joint circular at iginiit na ang hindi pagsunod sa liquidation requirements ay maaaring magpakita ng prima facie case na nalilihis ang pondo para sa personal na pakinabang. Agad naman tumutol ang defense counsel na si Attorney Michael Poa at humiling na ipabura sa record ang naturang pahayag.
6: Meron tinatawag na prima facie evidence. Ano ang tawag nun? Presumption?
7: Presumption.
6: Presumption ng ano?
7: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
6: Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo?
8: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
6: Your Honor, that is...
8: Your Honor, all these matters are pending still.
9: Sustained.
6: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
8: Move to strike, no further questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
6: No further questions, Your Honor.
9: So stricken,
8: move to strike.
9: So stricken from the record, no further questions, direct examination is completed.
1: Pagkatapos ng 12 araw ng impeachment trial, sinabi naman ni Attorney Poa na hindi anya nararapat na tawaging scam ang usapin dahil audit observation memorandum pa lamang ang tinatalakay. Gayunman, sinabi niyang inilahad niya ang kanyang pagtutol nang may paggalang dito kay Attorney Capunan.
10: Oh, I just don't think it was proper to do that, especially at this point, no? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin ay AOM pa lang. To call it a scam is really a mischaracterization, and that's why I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I say that with all respect to Attorney Capunan. I also know what she was trying to do, and as a lawyer, normal din naman yun. So I say that with all due respect. And as I always say, at nilapitan ko rin naman siya after, I thank Attorney Capunan for her patience rin naman. Diba? Because she's been in practice for 48 years and syempre po, no, tayo bilang mas batang abogado, dapat magbigay respeto rin naman.
1: Samantala, sa cross-examination naman, inusisa rin ni Attorney Poa kung mayroong provision sa joint circular na nagbabawal na gamitin ang cash advance para sa confidential operations sa loob lamang ng 11 araw. Sumagot si Attorney Wamil na walang umanong ganitong provision kaya hindi isinama ng Commission on Audit ang issue ng 11-day disbursement bilang audit finding.
7: Can you please read just the first sentence of that provision?
11: Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months.
7: Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama
11: based
7: po ba?
11: Based on this provision po, yes.
7: Tama po. At tatlong buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba?
11: Yes po.
7: Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days?
11: Wala po.
7: Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
11: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AON.
7: Thank you for confirming that, Mr. Witness.
1: Marinding tumutol ang depensa sa pagmamarka ng bahagi ng affidavit ni Arturo Lascanias bilang ebidensya. Ayon naman kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison, wala pang testigong nagpapatunay sa naturang affidavit at nasa record umano ng korte na hindi ito notaryado, permado o napatunayan ng isang kwalipikadong saksi.
12: Note that under paragraph 3 on page 2 of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Lascanias' affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. So we object to the marking of this portion of Arturo Lascanias' affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness.
1: Dahil dito, iginiit ang depensa na hindi dapat markahan o tanggapin ang naturang bahagi ng affidavit bilang ebidensya sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jai Rahangayo. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
2: Samantala, sa ibang balita naman mga kabombo, itong pananagutan umano ni Representative Libiste at former Representative Jing Paras doon sa honey trap kay Executive Secretary Recto ay di raw tiyak sa mga panahon na ito kung uusad yung due process ay kinakailangan daw ng mga pagdaanan bilang bahagi ng proseso. May pag-ulat dyan si Bombo Grant Hilario.
13: Tiniyak ng National Bureau of Investigation na dadaan sa due process ang pag-iimbestiga nito ukol sa nabistong planong honey trap o character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa panayam kay Attorney Melvin Matibag, Direktor ng Kabunihan, kanyang ibinagi na may karapatan pa rin ang mga nadawit opisyal para sa tamang proseso ng batas. Sina Batangas First District Representative Leandro Labiste at former Negros Oriental Representative Jing Paras kasi ay pinararatangan na sa likod ng modus operandi o planong sirain pagkatao ni Executive Secretary Recto. Subalit sa kabila nito, nilinaw ni Director Matibag na sa kasalukuyan ay hindi pa rin tiyak ang pananagutan ng mga nabanggit. Bagamat tiniyak na dadaan sa due process, anayaya, dapat pa rin sila magpaliwanag sapagkat nabanggit o idinawit muna sila sa kaso. Gayunpaman, makasiguro raw na nakabatay sa ebidensya ang sinusundan ng kawunihan sa isinasagawa nitong imbestigasyon. Alinsunod dito, hinimok ng direktor, sina Representative Libiste at dating mamabatas Jing Paras na makipagtulungan na lamang sa kanilang ahensya.
14: I have to remind the public and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Libiste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabi may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya, so they're entitled to due process, no? So kailangan magpaliwanag sila. Yun naman yung proseso dapat ng batas eh. May binanggit, but we have to inform them na binanggit sila. And the part of the due process is the investigation. So I encourage them to participate.
13: Tuloy yan ang ipinasampina ng kaunihan, sina Representative Leandro Leviste at dating mamabatas Jing Paras. Ayon kay Director Matibag, layong sa ipinadalang sampina na makuha ang panig nila at mabigyan linaw ang partisipasyon sa nabistong plano. Inaasahan na matapos isilbi ang sampina ay harap o magtutungo ang mainaakusahan sa tanggapan ng ahensya upang ibahagi ang kanilang paliwanag. Ngunit kung hindi man sila dumalo o pumunta, ayon kay Director Matibag, magbabase na lamang sila sa kung anong ebidensyang hawak at nakuha sa pag-iimbestiga.
14: If they will not attend, then we have to deal with it na accordingly kung ano yung ebidensyang darating sa amin. Anyway, there is already the admission and confession ng mga subjects eh. That's why they're being subpoenaed to clear the light to kung ano pang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
13: Magugunit ang sanagnap na entrapment operation ng ahensya kamakailan ay kanilang nasagip ang ilang kababaihan at naresto ang talent manager ng mga ito. Matapos maaresto, isinuwalat ang patungkol sa naging papel o mano ni na Representative Leviste at dating mamabatas Jing Paras bilang nasa likod ng planong character assassination. Batay sa impormasyon, ay target daw nilang sirain pagkatao ng Executive Secretary Ralph Recto gamit ang mga babae sa kanilang nabistong honey trap na siyang iniimbestigan na ng kawanihan. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, sa mga karagdagan pa nating balita, Independent Oversight Committee para sa confidential funds ay dapat daw na maisulong kasunod rin ng lumutang na mga issue sa impeachment trial. Ayon yan sa isang dating opisyal ng Commission on Audit. May pag-uulat si Bombo Isa Cotoner.
15: Naniniwala si dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza na panahon nang repasuhin at reformahin ang sistema ng paggamit at pagbabantay sa confidential at intelligence funds ng pamahalaan kasunod nga ng mga isyung lumutang sa napapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines, sinabi ni Mendoza na ang mga pagdinig sa impeachment trial ay naglantad ng mga posibleng kahinaan o loopholes sa kasalukuyang sistema ng paglalaan at pag-monitor ng confidential funds. Isa sa mga sentrong usapin sa paglilitis ang umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Mendoza, kailangang magtatag ang Kongreso ng isang Independent Oversight Committee na tututok sa pagsusuri ng confidential at intelligence funds habang nasa budget deliberation pa lamang ang mga ito. Anya, mahalagang masuri ko ang hinihiling na pondo ay tunay na nakalaan para sa mga operasyon na may kinalaman sa national security at intelligence at hindi sa mga gasusing wala namang kaugnayan sa layunin ng naturang pondo. Ipinanukala rin niya na dapat ay may mga intelligence practitioners o security experts na magiging bahagi ng oversight committee upang magkaroon ng balancing pagsusuri sa pangangailangan at paggamit ng confidential at intelligence funds. Git pa ni Mendoza, isa sa mga lumutang sa impeachment proceedings ay ang kakulangan ng kumpletong dokumentasyon na magpapakita ng kabuuang larawan kung paano at saan talaga ginastos ang confidential funds. Anya, hindi sapat ang mga paliwanag kung kulang ang mga dokumentong kinakailangan upang mapatunayan ang wastong paggamit ng naturang pondo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng dating COA Commissioner Heidi Mendoza.
16: Sana maiwasan natin ito, manggawa tayo ng independent oversight sa level ng Congress na titingin ano ang paggagamitan. Pangalawa, paano ginamit? Para malinaw, di ba? Dahil after all, this is for a public purpose. And after all, this is a public funds. Pera natin ito, di ba? Di ba mas malinaw kung halimbawa may magpapaliwanag? Ito po yung national security plan natin, kunyari. At ito po ang koneksyon ng aking ahensya sa National Security Plan na yan. Ang ahensya ko po ay in charge sa ganitong programa. At ito po ang aking mga plano. Ito yung nandun sa physical financial work plan, di ba? At ito po ang paggagamitan ko ng pondo. And then pag natapos na, i-report din niya base po sa perang nabigay sa amin at in relation to the overall national security plan. Ito po ang aming ambag o ang ambag ng aking opisina na nakatanggap ng confidential funds sa overall national security plan. Para dun ho napapag-usapan at hindi tayo nanghihinayang. Sana may
15: nauna nang pinuri ni Mendoza ang naging testimonya ni dating Co-Intelligence and Confidential Fund Audit Office Auditor na si Roderick Wamil sa impeachment court. Ayon sa kanya, malinaw nito na ipaliwanag na hindi lamang simpleng non-compliance ang usapin, kundi may mga nakitang irregularidad at posibleng paglabag sa umiiral na mga patakaran. Tinukoy rin ni Mendoza na ang paggamit umano ng confidential funds para sa mga gasusing isinasagawa sa ibang taon ay maaaring lumabag sa joint circular na nagbabawal sa reimbursement ng confidential intelligence fund expenditures, bagay na isa sa mga isyong sinusuri ngayon ng impeachment court. Muli, ang tinig ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza.
16: Ng mga taong bayan, yung mga objectivity, yung tinatawag nating objectivity ng audit, diba? Dito na nailatag ng buong husay ng auditor yung process kung kailan ginagawa ang audit. So, pinapakita dito na walang kulay na pinapanika ng komisyon. Ipinapaliwanag in general yung COA Joint Circular 2015 and then isa-isang inilatag kung ano yung mga hindi nasunod at ano ang ibig sabihin nito. Nandun din syempre yung mga naging observations and findings ng Commission on Audit. Magkaroon ng reforms, di ba? Yung Joint Circular 2015-001, in-issue nung nandun pa ako, that was 11 years ago.
8: Mm-hmm.
16: Tama ba? Oo. So parang antagal na niyan, ano? At yun yung first attempt na paghiwalayin yung confidential at high intelligence. Kaya maraming nalilito eh, di ba?
17: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: At mga kabombo, paghandaan po natin ito dahil may napipinto na naman 3 araw na transport strike. Alamin po natin ang iba pang mga detalye dito, lalo na kung mga bumabiyahe sa pagsakay po ng jeepney. Ito ho ang pag-uulat ni Bombo Cindy Grida.
18: Maglulunsad ng panibagong Tigil Pasada ang grupong manibela mula Agosto 10 hanggang Agosto 12. Inaasahan ng malaking protesta sa Metro Manila at sa mga kalapit na rehiyon kung saan ilang transport group pa ang nakatakdang sumama upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at mariing pagtutol sa kasalukuyang sitwasyon ng pampublikong transportasyon. Ito ay kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kasabay ng muling pagpanawagan sa pamahalaan at aprobahan ng kanilang petisyon para sa taas pasahe. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, hindi na sapat ang kasalukuyang pamasahe upang matugunan ang tumataas na gastusin ng mga tsuper at operators araw-araw. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Manibela Chairperson Mar Valbuena.
19: Kami po ay nananawagan na sana ipatubad na fare increase na dinilig kanina at yung petition ng mga ipo pa nating kasamahan at petition ng Manibela na malip na rin yung suspension, yung 1 peso na fare increase at may patupad na ito sa lalong madaling panahon.
18: Hinihiling ng grupo na may patupalagal ang fare adjustment upang makadagdag sa kanilang kita, pambili ng pangangailangan ng pamilya at pangtusto sa iba pang operasyon. Bagamat nagbibigay umano ng ayuda ang pamahalaan, iginiit ng grupo na hindi ito sapat dahil napupunta rin agad sa pambili ng krudo. Anila ang 1 piso hanggang 2 piso na dagdag pasahe ay malaking tulong na bilang lunas sa pahirap na dala ng taas ng presyo ng krudo. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang naging pahayag ni Manibela Chairperson Mar Valbuena.
19: Yung piso, 2 piso po na hinihingi namin ay hindi na po inkubanat sa amin. Malaking tulong po sa pang-araw-araw na biyahe at kita ng bawat super, ng ordinaryong super. Mayroon naman silang may huwi upang magkaroon din ng pagkain sa pagkain sa pagkainan ng kanilang pamilya. May bawang, may magmintila sa kanilang mga may sakit na nasa pamilya nila. Malaking tulong po sana ito kung ay patutupan na ng mas maaga.
17: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Samantala, itong Trade Union Congress of the Philippines ay naghain po ng urgent motion to intervene sa usapin ng naharang na wage increase na 85 pesos dito sa Metro Manila. Alamin natin mga update ng Star FM Manila.
20: Naghain ang Trade Union Congress of the Philippines ng isang urgent motion to intervene sa Pasig Regional Trial Court upang hilingin ang agarang pag-alis ng temporary restraining order na pansamantalang pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na arawang minimum wage increase sa Metro Manila. Ayon sa argumento ng TUCP, dapat alisin ang TRO. Ito ay upang maituloy na ang implementasyon ng wage order para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ilan rin sa lubos na ipinaglalaban ng grupo na ang pagkakaantala sa wage increase ay nakakaapekto sa kabuhayan ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Binigyang diin din naman ni Carlo Oñate, spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, kung bakit mahalaga ang agarang paghain ng motion to intervene ng TRO para sa mga manggagawang Pilipino.
21: Kaya napaka-critical po na ito na magkaroon ho ng motion to intervene yung ating mga manggagawa. At nakakuha naman na po tayo ng order sa korte kahapon na after nitong filing na to, 3 days ang ibibigay sa respondents at sa petitioners. Ito pong kaso na to ay tungkol po sa dagdag sahod ninyo. Sa lahat ng ating mga kababayang manggagawa, no, magprangkahan tayo dito, ito po ay magiging mahaba at mahirap po na laban ito. Pero wag po tayong paghinaan ng loob. Kaya tuloy lamang po tayo, no, yung TUCP, ba't ibang grupo ng mga manggagawa, no, nagpa-file po kami ng mga motion to intervene. Hindi po kami aatras basta, no, sa mga RTC na kasuhan na ito. Dapat po nandun ang boses ng manggagawa, no. Kung sama-sama po tayong mga ngalampag, mapapanalo po natin itong laban na ito.
20: Matatandaan nga na ang 85 pesos wage increase sa NCR ay itinakda sa dalawang bahagi. Ito nga ay ang 60 pesos sa unang tranche na nagsimula sana noong July 25, 2026. At ang 25 pesos naman para sana sa ikalawang tranche na nakatakda sa January 20, 2027 para sa kabuuang 85 pesos na dagdag sahod. Sa kasalukuyan, nananatiling nakasalalay sa magiging pasya ng korte kung aalisin ang TRO at kung kailan ganap na maipagpapatuloy ang pagpapatupad ng wage order. Mula rito sa Pasig City, nag-uulat Star DJ Kimi ng 102.7 Star FM Manila, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Kabombo at mga Kastarnation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay batay dun sa pagsasara ng trading kanina at ang resumption nito ay bukas alas 9 ng umaga. Naitala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot na ng 61 pesos and 17 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 78 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 57 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 24 centavos. At ang Euro ay 70 pesos and 20 centavos. Batayan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan through Bombo Mobile.

0: Moderna.
1: Diba? Cool na cool. Kahit nilalamig na. Kahit nilalamig, naka-electric fan pa rin. Yung iba nga nag-aircon pa, no. Ganun talaga. Hindi kasi po, kapag ang isang bahay may aircon, ibig sabihin kulob. So kahit kapag pinatay niya yung aircon na yan, hindi papasok yung hangin sa labas. Kaya hindi malamig. Kaya kailangan pa rin naka-aircon. Kaso nga lang, mataas ang singil ng kuryente. Ako, Sir Nation, kamusta naman ang iyong Tuesday? Nakon, sana ay nakauwi ka na. Kaya naman, nakapila ka na. Sana may mga masasakyan. Para hindi ka rin mahirapan. Dahil ganyan talaga ang buhay. Weather lang, diba? Sabi nga rin sa awitin kanina, umaaraw, umuulan. Ganun naman talaga, no? Kasi naalala ko bigla, ang Pilipinas nga, meron siyang klima. Dalawang klase ng klima. Tag-araw, tag-lamig. Alam ko, apat yun eh. El Nino, El Nino, La Nina. Girl, kailangan ko na talaga mag-review. Nakakamiss tuloy yung mag-aaral, no? Elementary, tinuturo yan. Anyway, oras po natin, 20 star minutes, makalipas po ang 7 na gabi, 7:20 in the evening at the Philippine Star Time. Kasama mo na muli ang yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Hindi tayo makalipad kasi ang lakas ng ulan. Gusto ko sana lumipad-lipad ngayon eh. Kaya mamaya. Lipad yarn. Sir Nation, dyan ka na muna at mag-ingat po. Enjoy sa ating mga tugtugan. Dito lamang yan. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
0: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
6: 102.7
7: Basta! 102.7

0: microphone.
1: Look out!
0: Aderna!
2: Isang senti-senti muna na awitin habang malamig ang panahon. Yan ang 214 mula po sa River Maya. Diba? Sino na alala mo dyan? Sa awiting 214, 'cause time may fly, but everything may...

0: Basta yun, because we're nation. Bago ang lahat, ito muna ang ating mga proofs of purchase kung sakali man na hindi ka pa nakakapaghulog at meron ka ng mga products na ito. Nako ka, Sir Nish, huwag mo itatapon. Pwede mo pa yan maghamit. Kaya naman, para po sa ating suwerte sa Palengke 2026. Babanggitin ko ka, Sir Nish, yung mga products o kaya proofs of purchase na pwede mong gamitin na bilang entry. Para makasali dito nga sa ating swerte sa Palengke 2026. So, una-una dyan, meron tayong Gardenia Loaf Bread. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas. Basta Gardenia. Yahoo! Isang empty plastic po ng kahit anong loaf variant and size ng Gardenia. Again, isa lang ha na empty plastic. Any, kahit anong loaf variant and size, basta po sa Gardenia Loaf Bread. And sunod naman, ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Yahoo! So sa SMP, isang crown of San Miguel Pale Pilsen na 320 ml. O kaya naman, isang crown ng San Miguel Pale Pilsen Grande. Yeah! Ariana Grande. Because radiation again, pwede po isang tansan ng 320 ml. O kaya naman isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande. It is equals to one entry. At para naman sa ating mga halaman, mga plantito at plantita, mga munang pampaganda na po sa mga products ng Syngenta. Kasi yan ay special, mahilig magpalago ng mga halaman. Diba? Again, consideration na mag-ipon ka lamang po ng alinman sa aking na ilan pa sa mga proofs of purchase namin pong ina-announce sa araw-araw to get more chances of winning. Kaya consideration, dadami-damihan mo rin. Kasi nga, the more entries you send, the more chances of winning. Ganun yun. Diba? Again, ito po ang suwerte sa Palengke 2026 Balde-Balde pa premyo na may cash pa. Kung saan, 9 million total prizes ating po ipinamimigay nationwide. So, nation, ipunin mo yan. Ihulog mo rin sa ating mga drop boxes. Marami po tayong drop boxes na ina-announce dito sa ating himpilan. O kaya naman, punta ka dito sa Strata 2000. Hulog ka na yung entries mo. At ingat po sa lahat ng mga nakikinig tonight. Nasa biyahe ka man, nasa bahay ng iba. Lagot ka dyan. Ingat po, oras natin, 20 star minutes bago mag-alas 8 ng gabi at 7:40 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasama pa rin, ayon sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan. So 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. For DOA

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
3: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
2: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
3: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
2: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Ayos na.

0: play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
1: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga Palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Ako po si Angelica Aranya, nakatira sa Block 26, Flat 15, Phase 2, Area 1. Siya sa 10 na maswerte niya nalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack. May isang timba ng Orocan, 1 piece Kumeya, 3 gift palabok, 1 box ng MX3 coffee, 2 cans of Gold Cup sardines. Sa week number 4, Palengke activation ng swerte sa Palengke 2026. Noong August 1, 2026 sa Nabotos Agora Market. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang papremyo. Kaya punta na rin sa mga susunod pa namin dadayuhing Palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsors natin sa papromo na ito. It's all for you. Like

Kasar Nation, naniniwala ka ba ba? Naniniwala ka pa ba na ikakasal ka someday? Someday, you will walk down the aisle with your Prince Charming, with your Princess. Yung pinakaminamahal na kay tagal mong hinintay. Alam mo ba, Kasar Nation, na may bagong data na pinapakita ang mga Filipina. Ito ha, para po sa mga Pilipina, dalagang Pinay. Dalaga Filipina! Na mas pinipili na nilang pakasalan ang mga foreigner. Oo! Ayaw na nila ng Pinoy!

the Concerned Nation. Ganito kasi yan. So, di ba, merong nilabas ang Commission on Filipino Overseas, yung CFO. So, noong August 2025, naglabas din ang Philippine Statistics Authority, o yung PSA, na yung mga kinakasal sa Pilipinas na mga Pilipino ay bumaba. So from 414,213 na mga kinakasal noong 2023, bumaba siya. Naging 371,825 na lamang nitong 2024. So yan ay 10.2% na nag-gap. So, hindi naman ibig sabihin na ayaw na ng mga Pilipinang magpakasal. Diba? Ang decline, nagkaroon ng decline sa local weddings. Pero kasi ganito ang nangyari. Ang pagmamahal, hindi lang siya para sa kung nasaan ka ngayon. Hindi siya pang lokal-lokal lang. Umaabot na siya internationally. At parami na ng parami ang mga Pinay na nagpapakasal sa mga foreigners. And eto rin, ayon sa data, ang mostly na pinapakasalan ng mga Pilipina ay mga American at Japanese nationals. Yan ang mga pinakamarami. So, ang meron tayo dyan, migrant unions, nag-average around 70,000 annually. So, sa recent weekly forum ng Commission on Filipinos Overseas ni Chairman Dante Ang, sabi niya na yung dami nitong mga kasalan na to ay mas lalo pa nadagdagan over the years. Diba? So, eto, bakit nga ba nangyayari? Bakit mas marami ang nagpapakasal sa mga foreigner? Alam ko, iniisip mo. Of course, financial. Pwede yan. No, pwede yan. Totoo naman yan. May tinatawag nga rin sila na tawag din yung parang green card. Alam mo, kasama kasi yun. Kumbaga, package yun eh. Pero, love is, ano, love doesn't care kung anong lahi, okay? At isang nakikita dyan, kasi ang mga Pilipina, nakikita na rin kahit saan. Dahil tumataas na rin yung mga kakayahan, diba? Mas lalong nagiging in demand ng mga Pilipinas. So makikita mo sila kahit sa ang bansa. May Pinay, may Pilipino. No, kahit saan, sa galing ng mga Pinay. Hello, imposibleng hindi ka makatagpo ng isang foreigner. Yeah! Ngayon kasi radiation, hindi naman wala namang discrimination kung ayaw mo talaga ng Pinoy kasi kanya-kanya namang preference, 'di ba? Oh! Kung gusto mo ng blue eyes, green eyes, gray eyes, go push mo 'yan. Pero yun lang yung sinasabi natin, ayon sa data, ang isa sa pinaka-reason din kung bakit mas nadadagdagan yung mga Pinay na nagpapakasal sa mga foreigner is because yung mga Pilipinas ay nasa ibang mga bansa na rin. Diba? Working abroad. So yung iba rin nag-aaral sa ibang bansa. Studying overseas. So, mostly din sa social media, mga nakikipag-date, sa mga dating apps, online communities. Many, many instances. Kaya ikaw, huwag ka mawawala ng pag-asa, ha? If, diba, pang-international ang ganda mo, girl. Ano to eh, parte siguro to ng pagiging successful. Kasi mas nagpo-progress na rin. Marami na rin nakikita ang galing ng mga Pinay sa ibang bansa. Kaya imposibleng sure meron magkakagusto sa iyo na isang foreigner. Nay, edi okay lang naman, no. Kanya-kanya naman preference 'yan. Ayun lang, dagdag kaalaman lang kasi inisyo na parami ng parami sa mga Filipina ang nagpapakasal ng isang foreigner. Ano, dadagdag ka ba? Gusto mo rin? Why not? Oras natin, 37 star minutes, makaliwas pong alas 8 ng gabi, 8:37 in the evening at the Philippine Standard Time. Ingat po sa lahat. Malamig ang panahon, ang sarap kumain. Kumain talaga ng mga cravings at gusto noodles. Mga maaanghang. Ay nako po, kawawa na naman ang wallet. Ubos na naman ang pera. Nasa pecha at biligro ka na nga eh. Dyan ka na muna at mag-enjoy.

0: suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Basta radyo sa FM!
10: Alos na!
11: Star!

Magandang gabi ka, Sir Nation! Kumusta naman ang iyong Tuesday night sa mga nilalamig-lamig-lamig? Kahit hindi maulan, nilalamig? Ikaw na talaga may aircon. Kahit malamig ang panahon, hindi mo pa rin mapigilan, itutok sa'yo ang electric fan. O kaya naman mag-aircon pa rin. Walang makakatalo sa balat mo. Ganun na siya kakapal, oh. Kaya hindi ka na nilalamig. Gusto mo palagi kang may, tawag dito, di ba may mini fan? Mga tao, sanay na talaga sa ganun. Pero, yon, dahil maulan ngayong gabi o kaya buong araw, paano mo ginugol ang araw mo bukod sa ikaw ay pumasok sa work or hindi ka man pumasok. I hope ikaw ay nasa mabuting kalagayan. At ngayon, naka-live po tayo sa Facebook page natin na 102.7 Star FM Manila. Dahil malamig ang panahon, alam mo na anong gagawin, diba? Kumain ng masarap, kumain ng mga maiinit na sabaw, at ang mga cravings mo. Ano ang cravings mo tonight? Ano mga gusto mong tikman? Kasi Radition, i-comment mo yan dito mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. And ito na nga ni ang mga unang sagot ay ating katanungan pala for tonight, kasi Radition, ay anong cravings mo kapag malamig ang panahon? Anong cravings mo, girl? Anong cravings mo, kuya? Kapag malamig ang panahon. Ikaw ba yung tipo na gusto mo pa ng halo-halo? Gusto mo ng soft drinks? Gusto mo ng, alam mo yun? Kung kailan malamig, gusto mo pa ng malamig? Ito na nga ang sagot natin, mga ka-Srenation. Sabi ni Kuya, sopas at tinolang manok. Ang sarap ni, talagang mabubusog ka sa mga sabaw niyan. Alam mo yon, yung creamy ng sopas, tapos yung proteins ng tinolang manok. Proteins! Kasi kapag sinabing tinolang, naisip ko talaga yung sabaw niya na parang mamantika. Pero yun pala yung mantika nung karne. Tapos yung sitaw, malunggay, tapos yung mainit na may pagkaalat pero may pagkaasim na tama lang, na talaga nagbe-blend. Tapos ang sarap. Ang sarap isabaw sa kanin. Tapos yung sopas naman, siya yung magiging dessert. Magiging dessert na ang sopas kapag pinartner mo sa tinolang manok. Ang yummy! Ang yummy. Mas masarap pa yan kaysa sa kanya. Kaya kung sa'yo pumili ka, yung totoong pagkain, ha? Doon naman ang sunod. Sabi niya, Lumi! Lumilipas ang panahon. Na Lumi. Lumi ng Batangas pala. Proud to be a Batanggenyo. Alake! Diba? Lumi Batangas. Hindi ko alam kung nakatikim na ako ng Lumi Batangas, no? Pero basta may Pares Lumi, kung ano man yan, masarap na yan! Masarap na kaagad! Ito naman, sunod, sabi niya, ay, meron pa siyang picture. KBL, Kadios, Baboy, at Langka. Lutong Ilonggo. Wow, ngayon ko lang nakita yan. I mean, ngayon ko nga lang nalaman yan, yung KBL. Siguro, kasi diba, iba-iba, may tao, nalimutan kayo sa Laguna eh, pero yung mga gulay-gulay. Meron sa mga Ilocano yung version din nila ng pakbet. Ba? Meron pa dining-ding? Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Basta yung mga gulay. At sunod, sabi niya ay kape. Kape lang talaga, te. Totoo, te. Kape lang talaga. Sing dami ng kape ng mama ni Raisa Mays. Madami ba siyang kape? Kapag kasi nakikita ko sila, parang kinakain nila lagi. Super, super healthy. Pero mga mamahalin. Kuwari yung steak, yung seafood, yun yung mga nakikita kong kinakain nila. Meron pala silang Anli Kape. Natutuwa naman ako sa comment niya. Sabi, kape lang talaga. Yung sing dami ng kape ng mama ni Raisa May Dizon.
Ay, nako. So, na naman, sabi ni Kuya, tatanungin niyo po ba ako? Di alam. Sasagot ko, wala akong maisip. Anong haba? Itlog, sinangag, at tuyo. Na lang. Yan lang alam ko lutuin. Madalian. Oy! Breakfast yarn. No, pang breakfast yan eh. Hindi yan pang malamig. Pero pwede na rin. Kaya bumili ka ng instant noodles. Basta once a month ka lang mag-instant noodles. Hindi yung araw-araw. May mahigop ka lang na sabaw talaga. Tapos, ano mo na, bumawi ka na lang sa madaming tubig. Idaan sa tubig! At ito naman ang sunod. Sabi niya, sinigang baboy. Masarap. May iba-iba kasi no, sinigang hipon, sinigang baboy, sinigang manok, meron ba? Pero iba't ibang version ng sinigang. But for me, pinakamasarap, sinigang baboy. Totoo yan. With patis, suka, na may sili. Higup-higup ko lang ng sabaw. Yung after work mo, pag uwi mo, may sinigang. Diba? Thank you, Lord. Mapapa-thank you, Lord ka talaga doon. Para ala, ang sarap mabuhay! Ang sarap ng pagkain. Sunod naman, sabi niya, halo-halo. Diba? Ito yung sinasabi natin. Malamig na ang panahon. Gusto pa rin ng malamig. Halo-halo at ice cream pa rin sa favorite kong flavors. Siyempre, masarap pa rin yan kahit malamig ang panahon. Alam mo, nung sinabi mong halo-halo, parang gusto ko rin ng halo-halo ngayon. Kasi imagine mo, no, parang malamig, tapos freezing-freezing pa yung dila mo. Wala lang, kanya-kanyang trip, di ba? Sino pa dyan ang gusto rin ng malamig kahit malamig na ang panahon? Tipong hindi na talaga siya makakontento. Ito naman sunod. Para sa akin, kape. Parang ikaw, Miss DJ Yvonne. Kapelengko. Kapelengko. Ganun pala yun. Good evening, everyone. Maganda ka pa sa gabi. Ingat ka palagi. Alagaan mo sarili. Thank you so much. Nakakaano ka na, ha? Nakakailang beses ka na nai-screenshot, ha? Baka sabihin mo, hindi ka pinapansin. Tsara. Ano naman? Sino pang magkakapeleng dyan? May favorite. Arroz caldo. Akala ko sabi mo isa kalsado. Arroz caldo pala, no? Taray, parang kapag sinabi arroz caldo, yun yung healthy version ng lugaw. Ganun yung tingin ko doon. Kasi, syempre, pag nag-order ka ng lugaw, it's either talk with baboy, yung kapartner, o kaya naman, lechon lugaw. Lechon lugaw. Lechon na may toge. Lechon na tuwalya. Ganun yung mga only lugaw sa Santa Mesa. Tuwalya yung partner. Tuwalya talaga yung sahog. At doon din ako natuto kung kumain ng tuwalya. Masarap siya, ah. Sarap nguyain. Masunod naman, sabi niya, cup noodles and coffee. Grabe yung combination, no? Cup noodles na mataas sa sodium, cup noodles na preservatives, tapos yung coffee mo, 3-in-1 pa. Okay na yan, kasi malamig naman. Eh, bakit? Cravings mo yun, eh. Diba? Yun nga lang. Damihan mo ang tubig. Magkatapos mo kumain ng cup noodles. Tapos yung cup noodles mo, spicy flavor. Yung super, super, super hot. Wala nang tatalo sa ka-hotness niyan. Ganong level. Sobrang anghang dapat. Para solid. Sino naman? Sabi niya, good evening po. Pasok na siyempre. Yung masarap matulog. Yung tipong nasa house tree at nagluluto ng lomi, lugaw, sopas, goto, nilaga, bulalo. Sige na, lahat! Lahat mo na! O, tapos tutorials, daing, tapos Shanghai na gulay, tapos yung kusina at viewing kasi nga house tree. Parang tree house talaga yun. Tree house talaga yun. Tapos bonding na may nagigitara. Hi, nakakamiss ang panahon na 90s naranasan ko. Salamat DJ One, Star of M. Muli sa alipin ng Riyal. Riyadh, Saudi po. Salamat. You're welcome.
Sunod naman, sopas po ang paborito ko. Alam mo yung sopas, hindi ko yan masyadong napapansin na nagbebenta. Usually kasi talaga nagbebenta is either pares, mami lugaw, kaya yung mga lugaw, pero walang sopas. Usually, ang sopas nasa mga feeding outreach program, ganun. Alam, masarap kasi yung sopas eh. Lalo na kapag yung makrema ba yun, tawag nito mga, yung lasa niya, hindi, kasi nakatikim ako ng mga sopas na walang lasa. Kung walang lasa, may mga sopas na maalat. Iba pa rin yung balance, yung talagang ma-milk siya, yung cream, ganyan. Makrema. Condensada. Sunod naman natin, sabi niya, sabaw ng hipon! Girl! Tapos yung sinisipsip mo pa yung ulo ng hipon. Kasi parang lahat ng lasa napunta doon. Kaya, since hindi yun yung pinakakinakain, kaya masarap siya rin, iano mo, isipsipin mo na lang. Sabay kain ng kanin. Ganon. Tapos yung sabaw mo, maasim-asim or maanghang, solid. Solve ka na. Sunod naman, ang sagot niya ay, magandang gabi po, DJ Von. Kamusta na ka mo? Masarap po sana ang mainit na bulalo kapag malamig ang panahon. Dahil wala po tayong budget, kape o noodles na lang, masarap na po yan. Totoo yan. Agree rin ako, lalo na sa mga nasa petsa de peligro na, nagtitipid na, okay na yan. Kasi malay mo bukas mainit na, di ba? Sunod naman natin, sabi niya, hi DJ ko, gandang gabi. Siguro, depende kung nasa work ka o sa bahay. Pag nasa work ka, hanap mo puro pampagising. Pampabuhay! Mga pampagising o pampabuhay ng isip kasi masarap itulog pag malamig. Kaya mag-crave ka ng pampagulat. Ng isip. Natural, mga mainit na usapan at food. Gusto ko yun, yung mainit na usapan. Kasi po mga chismis. Girl, yun talaga yung naisip ko te, yung chismis. Yung mga hot seat, ganyan. Pag sa bahay naman, hanap natin higaan o di kaya kusina para magluto ng mga masabaw na hihigupin. Syempre, dapat mainit din po. Yun lang DJ ko, na-miss kita. Ingat palagi and God bless. Shoutout sa mga teacher ng The Best Tolosa Leyte. Hello! For sure, tulog na yung mga teacher. Nung oras na, oh. Gagawa pa ng lesson plan. Mag-grading pa, di ba? Nakakapagod nga yung teacher eh, kasi may kaibigan din akong teacher. Taki, di ba? Anyway, basahin naman natin ang mga live comments natin. Mga nanonood tonight. Magandang gabi, Star Yvonne. Buwan ng wikang pambansa. Oo nga, kasi August ngayon. Napatingin ako sa calendar. Bachoy with chicharon. Craving ko tonight, matulog habang kayakap siya. Parang hindi yan tonight. Araw-araw mong craving siya yung tape. The past Bacho, Eroscaldo Goto. Feeling ko yung sinusulat mo dito yung menu mo. Ano yan? Menu ng karinderya ninyo, me? Sunod! Bicol Express. Yung tama lang yung anghang, tapos may salabat. Oo, ngayon ko lang narinig yun ha. Bicol Express, tapos salabat. DJ pabati kay Ma'am Janalyn, crave niya pork na fried sa asin. Pork na fried sa asin? Ginata ang bilo-bilo? Uy, masarap din yan. Nilagang baka, sinigang na baboy. Good evening, cutie! Cutie! Mainit na bachoy. Alam mo, siguro sa puntong ito, kapag malamig ang panahon, kahit ano na lang, basta mainit siya. Yung tipo, mahihigop mo talaga, tey. Tapos healthy. Something na healthy. Pa-partner mo sa kanin. Yung may malunggay, tulad yung tinola. Naalala ko talaga yung tinola. Hindi siya mawala sa isip ko, girl! Bakla! Nagugutom ang ate mo. Anyway, oras na po natin. Oras na para matulog ka dyan. 5 star minutes bago pumag 11.
In the evening at 10:55 ng gabi at the Philippine Standard Time. Sweet Nation! Tuloy-tuloy ang cravings ngayong gabi. Ngayong mainit ang panahon, magtipid ng kuryente. Magbabaligtugtugin sa'yo, kasama mo again ang iyong sweetie sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
1: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: Point Summoners, Star FM, it's all for you!
1: Share mo!
0: Aras-aras na rin siya sa buong kabluwa ng Pilipinas. 41 star minuto na makalipas sa alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:41 in the morning!
2: Good morning!
0: Grabe ang bilis ng araw, Star Nation, ha? Araw po ng Miyerkules. Midweek na naman! Ikalima sa buwan ng Agosto, 2026. Magandang Star Morning Host sa mga Star Nation natin. Na ngayon po'y maagang gumising. Dahil sa sobrang lamig, no? Talaga ba? Dahil nga inuulan tayo, ha? Lalo na po dito sa Metro and Megastar Manila. Talaga naman mapapaaga tayo ng gising at mapapa-super cold. Ano yung mga Star Nation natin na naliligo na sa mga oras na ito, ha? At syempre sa mga Star Nation natin na magtatanong kung ano bang magiging panahon natin ngayong araw ng Miyerkules. Nako, Star Nation, ha? Eh, noong mga nakaraang araw, grabe yung epekto, ha, ng bagyong Luis. O, di ba? Talaga naman nagpaulan dito sa Metro at Megastar Manila. Dito nga po ngayon, Star Nation, ito pong meron po tayong pinapantayan na bagyo. Ito po ang bagyong Maymay. O, saan huli nga ho namataan sa layong 170 kilometers. Diyan po sa west ng Bacnotan, La Union. At ito nga ho, Star Nation, ay meron po lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour, malapit sa gitna. At may pagbugso na aabot hanggang 80 kilometers per hour. Ito nga po'y kumikilos pa south-eastward ng mabagal. At kung saan nga ho, Star Nation, ay bukod ho sa bagyong Maymay, ito po'y nasa tropical storm category na. Magpapa-apekto rin ho ang southwest monsoon. Kaya ito pong Tropical Storm Maymay ay makaka-apekto ho dyan po sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province at Abra. Kaya din ho dyan po sa Cagayan Valley, nalitirang bahagi ho na Ilocos Region, nalitirang bahagi na Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija, maging ho dyan po sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Aba dito ho sa Metro Manila, Star Nation, ay southwest monsoon po ang makaka-apekto sa atin. Yan dito ko sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Kaya sa mga Star Nation natin, ingat-ingat po tayo ngayong araw na ito at medyo makakaranas po tayo, Star Nation, ng mga pag-ulan, yan, pagkulog at pagkidlat. Yan dahil ho sa southwest monsoon at syempre ang tropical storm, Maymay. Yan. Kaya ito nga ho, Star Nation, ay inaasahan ho, nakikilos po ang bagyo, Pasilangan at posibleng maglandfall sa Ilocos Sur o La Union. Yan ngayong araw po yan ng Miyerkules ng hapon o gabi bago po tumawid sa Northern at Central Luzon bukas o Webes, Star Nation. Kaya hindi rin nga ho, sinasantabi ng pag-asa na maaari pang lumakas ang bagyo. At ito nga ho, Star Nation, ay asahan po natin na ito pong bagyong Maymay ay magpapaulan po sa malaking bahagi ng Luzon. At maging sa mga Star Nation natin ay huwag kalimutan na magbaon pa rin ng pananggalang sa ulan. Payong, Star Nation, at syempre tubig-tubig pa din, ha, para iwas dehydration at syempre mahabang-mahabang pasensya. Kung ang init ay nagpapaikli ng ating pasensya, pati rin ho ang pag-ulan. Bakit kanyo, Star Nation? Siyempre, may traffic pa din yan, di ba? At kakamustahin din po natin maya-maya, Star Nation, ang ating mga lugar. Kung yung mga lugar ho na babahiin po at gayon din yung mga lansangan natin o yung kalsadaan natin. Kung yung dating hindi binabaha, nagugulat na lang tayo, binabaha. Diba? yung lumitaw ang flood control yung flood control scandal. Aba, bigla-biglang bumabaha ang Metro Manila. Pati rin ang mga kalsadaan natin. Kaya mamaya, titingnan po natin, kakamusayin natin, Star Nation, ang bawat lansangan, bawat kalsadaan natin. Ito ho sa Metro at Megastar Manila. At yun din, happy Star Nation din po sa mga Star Nation natin na nakatutok via live streaming. O na nasa iba't ibang panig ng ating bansa. Gayun din ang mga Star Nation natin, mga OFWs. na ginagawang background tayo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung ano man po ang inyong oras sa inyong mga lugar. Anyway, na-enjoy niyo po ating mga tugtugan at syempre mapag-uusapan natin. Dahil kasama niyo na ang inyong lingkod all the way until 7 in the morning. Sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na gising na. At mamaya alas 5 na madaling araw, Morning Star Sweep. Kasama kapiling ang inyong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawaran, ang DJ na Heart of Sa, Hagable Pa at Yummy Pa. Star DJ at Doña Navarra is my name and music is my game. Kaya malatid ang nakatutok Star Nation. Ito pa rin sa inyong himpilan na kaatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras subukan buluan ng Pilipinas. 13 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:47 in the morning.
2: Star FM. Pinoy Morning na sa Star FM.

0: start Asian at narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Humingi ng paumanhin si Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni Vice President Sara Duterte, sangkapon ni dating Vice President Jejo Marvinay matapos siyang panggitin sa Senate impeachment trial na mayroon ding confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014. Sa press conference nitong Martes, sinabi ni Poa na wala siyang intensyong idamay si Binay sa usapin. Ipinaliwanag niya na sinadya niyang huwag pangalanan noong una ng dating vice-presidente at binanggit lamang na may confidential funds ang OVP noong 2014. Ayon kay Poa, nilinaw lamang niya ang naging testimonya ni dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor Attorney Roderick Wamil, na nagsasabing si Vice President Sara Duterte lamang ang naging Vice President na audit niya kaugnay ng confidential funds sa panahon ng kanyang panunungkunan sa ICFAO. Anya, ang payag ng testigo ay maaaring magbigay ng maling interpretasyon sa si Duterte ang kauna-una ang vice-presidente na nagkaroon ng confidential funds. Sinabi ni Poa na ipinagpaliban niyang sagutin ang isyu noong nakaraang araw dahil plano niya itong talakayin sa cross-examination ng defense panel. Iginit din ng abogado na nais lamang niyang maituwid ang mga impormasyon na lumalabas sa social media at ilang ulat upang hindi umano mabuo ang impresyon na si VP Sara lamang sa kasaysayan ng bansa ang nagkaroon ng confidential funds bilang pangalawang pangulo.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwela-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address

0: Series of 2026.
1: Namamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
2: Basta Star?
3: Uy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
4: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
3: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
4: Wait lang. Last 10 minutes.
3: Ate, oo.
5: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampagood vibes at pampacool down dito sa bagong silang Caloocan.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
10: Star FM!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
12: The Philippines number one, Star FM!
13: 102.7 Star FM. It's Para sa Star Nation, sa buong kabuluhan ng Pilipinas, 6 na star minuto na makalipas sa alas 5 na nagpapagandang madaling araw, 5:06 in the morning.
12: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Good morning! Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
5: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
3: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
4: Nolly's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.
9: Star.

0: FM.
1: R-FM.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: 102.7 Star FM. It's all for you. Ano sa atin, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na, makalipas ang alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:33 in the morning.
4: Good morning!
3: Star Nation, kayo pa rin po nakikinig sa programang Morning Star Sweep. At kapag ganitong madaling araw, marami sa atin ang nagmumuni-muni, marami sa atin ang napapatanong, saan kaya tayo kukuha ng pang-extra, no? Extra pang-bayad. Star Nation, tamang-tama ha, nakikinig ka sa amin eh. Dahil narito ang makakatulong sa iyo na pandagdag sa mga gastusin. Diba? Pandagdag na pambayad sa mga dapat mong bayaran. Dahil narito na nga ho, Star Nation, ang ating papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premi na may cashback kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Eh, sa Star Nation natin, kung gusto mo na manalo ng cash, gift pack at radyo, aba, solid na ho sa ating papromo ha. Narito na ho, Star Nation, ang ilan sa mga proofs of purchase na pwede nyo pong bilhin at gamitin sa ating papromo ha. Una-una dyan, Star Nation, ngayong breakfast. Ano ba ang inyong breakfast ngayon? Aba, kung gusto nyo pong mas gumanda ang inyong morning, di ba sabi daw nila kapag gusto mo gumanda ang morning, depende yan sa iyong breakfast. Aba, Star Nation, isama nyo na yan. Gawing breakfast. At isama nyo sa pampalasa sa inyong mga lulutuin ang Sarsaya Oyster Sauce. Para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba, kapit ang sarap, kapit ang sasaya sa Sarsaya Oyster Sauce. Nako, Star Nation, ha, talaga namang lalo na kung ang inyong kanin, Star Nation, huwag nyo sabihin, huwag nyo gawing normal na rice lang yan. Gawin mong fried rice yan gamit ang Sarsaya Oyster Sauce. Yeah! Sa mga Star Nation natin, ang kailangan lamang po natin sa ating Sarsaya Oyster Sauce ay 2 empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. Yung maliit po niyan, Star Nation, ha, na size ng Sarsaya Oyster Sauce, 2 empty sachet lamang po. Lagay mo lang sa sobre, meron ka lang isang entry. Paalala ko ha, tanggalin niyo po yung laman. Di po namin kailangan ng bagong Sarsaya Oyster Sauce. Ang kailangan lamang po namin, yung lagayan niyan. So gamitin niyo po muna ha. Yan yung tinatawag namin 2-in-1. Nagamit yun ha. Aba, pwede niyo po magamit sa ating papromo. Yan. O, sa mga Star Nation natin, sumasakit ang kanilang mga katawan. O, dahil sa kanilang trabaho buong araw. O, di naman kaya sa mga Star Nation natin na talaga namang yung epekto ay nararamdaman nyo lamang pagkagising sa umaga. Aba, kailangan nyo ng haplos. Haplos ng Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Talagang haplos lamang ng Omega Painkiller, Star Nation. Panigurado sa tanggal ang inyong mga pain sa inyong katawan. Star Nation, ang kailangan lang lamang natin sa Omega Painkiller ay isang takip ng Omega Painkiller is equal to 1 entry na. O, di naman kaya kung meron kayo dyang paper label o label ng Omega Painkiller, tanggalin nyo lamang po, lagay nyo po sa sobre, meron ka na rin isang entry. So, ibig sabihin, Star Nation, sa isang product ng Omega Painkiller, meron ka ng 2 entry. Yung takip, lagay mo sa sobre, meron ka ng isa. Yung label, lagay mo sa sobre, meron ka ng 2 entry. Di ba? At syempre sa mga Star Nation natin ngayong breakfast, aba, kung naghahanap kayo ng mabilisan na pagluto ng inyong breakfast, aba, isama nyo dyan ang Holiday Sun Bride. All day holiday, beefy meaty linamnam. Ako, nandyan Star Nation yung kanilang beef loaf. Nandyan yung kanilang corned beef na talaga namang magpapasarap ng inyong breakfast. At nakagandaan pa dyan, aba, pwede nyo pa po isali yan sa ating promo. Ang kailangan lamang natin, Star Nation, ha, 2 paper label ng Holiday Corned Beef. Ano ba yung paper label? Yun yung nakalagay, Star Nation, di ba? Doon sa lata. Tanggalin nyo lamang po yung paper label niyan. O, nung holiday corn, babe, lagay mo sa sobre, meron ka ng isang entry. Dalawang paper label, Star Nation, ha? O, di naman kaya, dalawang paper label ng holiday beef loaf. O, di naman kaya, kung meron ka dyang isang paper label ng holiday corn, babe, at isang paper label ng holiday beef loaf, lagay mo na sa sobre yan, meron ka ng isang entry. At sa mga Star Nation naman natin na maliligo na sa mga oras na to, aba, kung kayo maliligo, wag lang po basta sabon. Ang inyong gagamitin na kailangan ng sabon ay Bioderm Germicidal Soap. Pinahanda ka sa Bioderm. Talaga namang tanggal ang inyong 99.9% on germs at talaga namang mag-iiwan pa ng long-lasting na amoy. Dahil maraming variant yan, Star Nation, about variant. Eh talaga namang may iba't ibang mga amoy. Depende sa iyong gusto. At kagandahan dyan, Star Nation, pwede mo pa isali yan sa ating pa-promo. Ang kailangan lamang natin, Star Nation, isang empty box ng Bioderm. Yan, lagay mo na sa sobre, meron ko na isang entry. O di naman kaya, isang sachet ng Bioderm Germicidal Soap is equal to one entry. Kahit anong size mo yan at kahit anong variant. Now, Star Nation, araw-araw ha, makinig lang sa aming impilan para malaman ng iba pang mga proofs of purchase at maging updated sa iba't ibang announcements para sa naman sa ating promo. Now, Star Nation, huwag na po papahuli ha dahil 9 million pesos total prices ang aming pamimigay nationwide. Now, Star Nation, sa mga magtatanong ha, narito po ang ilan sa mga pwede niyo pong pagulugan ng inyong mga entries. Sa mga designated drop boxes, meron po yan sa Christine Store sa 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Meron din po sa Atyong's Fresh Fruit Shakes sa 600 Bonnie Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Meron rin po tayong drop boxes dyan po sa Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City. At dyan rin po, Star Nation, sa Eloisa Pharmacy sa B3 Stall 425 Building A, New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal. At JGT Ken Merchandise sa Mark Square Building, Taytay Rizal. At talaga pa tayo mga designated drop boxes po, Star Nation, na malapit po sa inyong lugar, ha? Kaya dami-dami pa ang inyong paghulog. Dito pa rin po sa ating papromo na Bombo Radio at Star FM, ang Swerte sa Palengke 2026, balde-balde pa-premium na by Cashback. Dahil, the more entries you send, the more chances of winning. Oras, Star Nation, sa Buka Bluan na Pilipinas, 41 star minuto na, makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:41 in the morning.
0: Good morning!
4: 102.7 Star FM.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
5: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
6: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
5: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
6: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
7: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
9: 102.7
10: Basta!

0: 102.7
1: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
14: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
15: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
14: Masigla ka sa ko. Basta
15: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
11: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
16: Maraming salamat po sa papromo ng Bombo Radio at Star FM dahil talagang bigay agad ang papremyo. Walang focus-focus. Ako po si Lourdes Ching ng Balagtas, Bulacan. Consolation Prize winner ng Week 4, Swerte sa Palengke, 2026, August 1, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko ito, pambili ng gamit. Maraming salamat sa Bombo Radio, the Star FM, at sa aking winning entry na Epic Essence Oil. Dahil nanalo ako, sana mas tumagal pa ang marami. Sana mas tumagal pa at marami pang manalo na katulad. Kaya sali na rin kayo. Star FM is all for you. Like

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio
2: Lambada.
1: Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Para sa Star Asia, Cebu, Kabuluan, Pilipinas, our Philippine Standard Time at 30 star minuto na. Makalipas alas 6 sa nagmamagandang umaga, 6:30 in the morning.
2: Good morning.
0: Star Asia, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, ang lumalamig na ngayon, no? Oh, ito na yung parang kumakaway na yung ating bear month. Pero buwan pa rin ng Agosto. Pero alam ba nyo ba, Star Nation? May isang syudad sa Russia na kilala bilang isa sa pinakamalamig na tinitirang lugar sa buong mundo. Yan po, Star Nation, ay matatagpuan ang Yakuts sa Siberia. O Siberia, Star Nation. Dito, ang temperatura tuwing taglamig ay karaniwang umaabot sa negative 40 degree Celsius. At may mga pagkakataong bumababa pa ito hanggang negative 50 degree Celsius. Grabe, sobrang lamig naman yan. O mas mababa pa, Star Nation, ha? Dahil sa sobrang lamig, eh nagyayelo pati ang mga ilog. Meron rin mga makapal ang yelo pati sa lupa. At kailangan ng mga residente ang espesyal na damit para lang makalabas ng bahay. Bakit, Star Nation? Galito kalamig doon sa lugar. Kasi, Star Nation, nasa Siberia at malayo sa karagatan. Kaya walang init mula sa dagat na makakapagpahina sa matinding lamig. At nakatayo rin ito, Star Nation, ha, sa ibabaw ng permafrost o lupang nananatiling nagyayelo sa loob ng maraming taon. Kaya kung nagre-reklamo ka na sa malamig na umaga sa Pilipinas dahil nakaon ang electric fan sa number one, isipin mo ang mga tao sa Yakut kung saan ang paglabas ng bahay ay parang pumapasok sa isang giant freezer na walang off button. Kaya kapag ka nilalamig ka, sabihin mo na lang, kaya ko to. O sa Siberia nga, nakakaya. Dito pa kaya?
3: Star Trivia Number 2.
0: Baka naman kaya ka nilalamig, Star Nation, dahil wala kang kayakap. Diba sabi daw nila, kung gusto mo daw mainitan, kailangan meron kang kahag. Pero alam ba nyo ba, Star Nation, dyan sa bansang Japan, may mga serbisyo kung saan pwede kang umupa ng kaibigan, pamilya, o kahit middle-aged uncle. Grabe, no? Parang pwede ka nang umupa ng buong pamilya. Para samahan ka sa events o makinig sa mga problema mo o maging plus one sa kasal. O may mga kumpanya pa nga, Star Nation, ha, na nag-o-offer ng mga aktor na gaganap bilang nanay, tatay, kapatid at maging best friend. O pwede pangaraw ano to, Star Nation, ha? Pwede pangaraw ikaw magrenta ng boyfriend o girlfriend. Parang ano lang, ha? Parang trial version lang ng love life pero walang free shipping. At may orasan pa ang lambingan. Hindi ito, Star Nation, tungkol sa romance, ha, o illegal na serbisyo. Kadalasan, ginagamit ito ng mga taong nakararanas ng loneliness. O di naman kaya social pressure. O kailangan lang talaga ng kasama sa isang espesyal na okasyon. Sa Japan kasi, Star Nation, ha, mahalaga sa kanila yung social image. At minsan, mahirap mag-open up. Kaya may demand sa ganitong klase ng companionship services. Interesting man, Star Nation, ang idea ng rental. O yung tinatawag na rental companion. Tandaan natin, ha, na temporary lang ito. Naku, delikado ito, ha, sa mga mabilis ma-fall. Kaya kung ikaw, eh, mabilis ma-fall, naku, huwag ka nang magrenta. Panigurado. Baka ma-overdue ka sa mga bayad. Dahil araw-araw ang bayad. Yes, sir, is it ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang ating natutunan ngayong araw ng Miyerkules. Horas, Star Nation, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamaganda umaga. 6:35 in the morning.
2: Good morning!
0: Balik ito ka tayo. Ito pa rin po sa inyong ipinang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Ebony Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebu na lumilier.
6: Sangla.
11: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
6: Basta loan.
16: Sa Cebuana,
10: goods ka!
6: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Ebony Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana lumilier.
6: Sangla.
11: Personal loan.
13: Jewelry.
12: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
6: Basta loan.
16: Sa Cebuana,
10: goods ka!
6: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
22: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
23: Wow! Holiday!
22: Almusalin nam nam.
23: Good morning!
22: Pagtanghalian,
23: uy, may birthday ba?
22: Tanghalian linam nam. At sa gabi,
23: wow! Palo
22: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
23: At holiday beef loaf.
22: Malinamnam
23: holiday.
22: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
23: Kapit bahay.
10: Hi, Mae.
22: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
23: Kapit ka dyan.
22: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
23: Kapit sarap, kapit saya
10: from Sarsaya.
24: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
25: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
25: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
26: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
27: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
28: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
27: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
28: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
27: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Glockner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacent Oil Extra Strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay.

0: Joey Antonio Lambada. Move it.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Aras aras Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang 7 na umaga. 6:55 in the morning.
3: Good morning.
1: Kamusta naman sa mga Star Nation natin mga nasa biyahe ngayon? Naway nakasakay kayo ng maayos at naway stay dry. Stay dry. Na yung ating mga nasa taas ba? Pero sa mga paas, syempre paniguradong pasang basaya dahil sa ulan. Ha? Sa mga Star Nation natin, huwag kalimutan magbaho ng payong. At syempre, makapote. Yan, lalo na po yung mga star students natin. At syempre, mga star employee natin ng taon. At syempre, Star Nation, para kompletos Ricardo sa inyong magahan, hanggang dito lang muna ating programang Morning Star Sweep. Pero susunod na po ang nagbabagang palita sa loob at naman sa bansa. Iadit po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo Center Makati at Samulcast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo!
1: Huwag kalimutan Star Nation ay like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Muli tayo mag-artiga Star Nation sa alas 8 hanggang alas 11 na umaga sa programa pong It's All For You in the Morning. Kaya man natin ang nakatutok Star Nation dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's Honor Society. Where are you now? Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game. Good morning!

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikalima sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang bagyong Maymay lalo pang lumakas habang nasa malapit dyan sa may probinsya ng La Union.
3: Si Attorney Lorna Capuna naman binigyan diin ng umano'y maling paggamit ng 612 million pesos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay scam umano laban sa taong bayan.
2: Defense team muli naman itinanggi ang kahilingan ng prosekusyon na sabay na na-stipulate ang mga ebidensya. Mahigit 3,000 na mga documents ng prosekusyon maaari pang madagdagan.
3: Si Vice President Sara Duterte naman hindi exempted sa pananagutan kahit aprobado ng Palasyo Malacanang ang kanyang request na confidential funds. Ang House Prosecution sinabing matibay pa rin ang testimonya ng Commission on Audit Auditor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: At mga otoridad, kapo naman itinanggi ang tungkol sa usap-usapan na naaresto na ang senador na si Bato de la Rosa kaugnay sa kinakaharap na kaso sa International Criminal Court. Manhunt operation sa buganting mambabatas nagpapatuloy pa rin.
3: Ang Department of Justice kinumpirmang natanggap na ng National Prosecution Service ang magkahiwalay na reklamong kriminal na inihain ng National Bureau of Investigation laban sa 20 tauhan ng Department of Public Works and Highways Cebu.
2: At nasa 40 million ang mga ilegal na paputok na sabat ng Bureau of Customs, baka hindi nasuring paputok ka bata raw sa publiko ngayong nalalapit na po ang holiday season. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Patuloy na makakaapekto ang bagyong Maymay na lumakas pa sa nakalipas na mga oras at naging isang tropical storm na at tinatayang nasa 170 kilometro sa kanluran ng Bacnotan dyan sa probinsya ng La Union. Ang naturang bagyong mga kabombo ay naasahan na maghahatid ng mga pag-ulan. Kumikilos ito ng dahan-dahan patungo naman sa timog silangang bahagi ng ating bansa at nananatili na may kalakasan ng hangin at ulan na daladala nito. Meron ho itong maximum sustained wind na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot naman sa 80 kilometro bawat oras. Nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang mga sumusunod na lugar. Ang central at southern portion ng Ilocos Sur at ang hilaga at gitnang bahagi ng La Union. Ang hilagang kanlurang parte ng Pangasinan at ang timog kanlurang bahagi ng Abra. Ang kanlurang bahagi ng Mountain Province at ang hilagang kanluran na parte naman ng lalawigan ng Benguet. Ay kabilang din ho ito doon sa mga lugar na apektado ng Bagyong Maymay at maaaring makaranas ng mga pag-ulan at ganun din pabugso-bugsong hangin. Nagbabala naman ang mga otoridad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin lugar at pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at bantayan ang mga susunod na abiso na ilalabas hinggil pa rin sa pagalaw ng Bagyong Maymay.
3: Samantalang nag-deploy na ang Department of Social Welfare Development ang mahigit 4.9 million na family food packs sa buong bansa binapaghanda sa inaasahang epekto ng bagyo. Ayon sa ahensya, nakapreposisyon na ang mga relief goods sa mahigit 1,000 bodega sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sapat din daw ang kanilang supply at nakahandang magatid ng tulong sa mga residenteng maaapektuhan. Nauna nang namahagi ang ahensya ng ready-to-eat food boxes sa mga stranded na pasahero sa Bicol Region at ang family food packs sa mga evacuees sa Zamboanga dulot ng Bagyong Luis. Nabatid na ang bawat family food packs ay may 6 kilo bigas, 10 delata at 5 sachet ng instant coffee at chocolate drink na sapat para sa isang pamilya na may 5 miyembro na tatagal ng 2 hanggang 3 araw. Habang ang ready-to-eat food box naman ay naglalaman naman ang champurado, arroz caldo, tuna paella at protein biscuits na sapat din para sa isang pamilyang may 5 miyembro sa loob ng 1 araw.
2: 4 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. sa mga karagdagan nating malalaking balita. Nagkaroon ng magaan na palitan sa 12th araw ng impeachment trial. Ito si Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos na biruin ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang salitang extravaganta habang kinikwestiyon ang dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office Auditor na si Attorney Roderick Wamil. Habang sinasalin sa wikang Filipino yung mga termino na ginagamit sa mga audit findings ng Commission on Audit, ipinaliwanag ni Capunan ng irregular ay nangangahulugan na hindi pangkaraniwan habang ang unnecessary ay hindi kailangan. Kung ganyan, narito ang bahagi ng impeachment trial sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan.
4: Medyo limited ang aking Tagalog or Filipino. Ang pagkaintindi ko sa irregular kaduda-duda. Kaduda-duda, irregular. Ang counsel for respondent, if you can help me, it's in this translation, I'd happily welcome your translation. Unnecessary sa Pilipino. Unnecessary, hindi kailangan.
5: Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian. Hindi pangkaraniwan.
6: Hindi pangkaraniwan.
4: Irregular.
5: Kasi counsel for respondent, you agree, hindi pangkaraniwan?
7: Yes, Your Honor, I do.
4: Kasi ang

0: considering
1: we ask for the ruling of the
0: victory of Ayala, Your Honor. Let council, all in a happy mood.
2: Let council wind up with this with her direct council correspondent. Let's give her some leeway.
1: We submit. We submit.
2: Let's help in translating more accurately.
3: Bagyan mga kabombo ng pag-translate o pagliwat ng ilan sa mga kataga na bahagi ng mga testimonya kaugnay pa rin ng mga dokumentong hinihimay dyan sa impeachment court. Pagdating naman sa salitang extravagant, pabirong sinabi ni Attorney Capuna na bongga kaday na nagdulot naman ang bahagyang tawanan doon sa loob ng impeachment court at pansamantala na pagputol naman itong si Defense Counsel Attorney Michael Poa bago naman ipinagpatuloy ang pagtatanong. Narito pa ang bahagi ng impeachment trial.
0: Excessive, labis, extravagant,
2: maluho.
0: Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi ni Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Unconscionable. Okay, Mr. Witness, sa binasa natin, Section 1, saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak? Itong
1: question, objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
0: Okay.
2: In relation to his observation only, not as to the conclusion of law, given that the AUM is not a final disposition.
1: We submit
2: of the matter at hand.
0: In relation to your observation and based on the audited documents, will it fall, if any, under any of this enumeration?
4: Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures.
0: Irregular.
4: Dahil irregular po siya, dahil hindi po siya compliant or hindi po siya yun po, hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG, and the Department of National Education, National Defense rather.
3: Yan mga kabombo, ang ilang bahagi ng pagtatanong nitong si Attorney Lorna Capuna na, at sa pagpapatuloy pa rin ng kanyang testimonya, sinabi naman ni Attorney Wamil na batay sa kanyang pagsusuri sa mga dokumento na na-audit ay may tuturing na irregular expenditure ang ilang gastusin dahil hindi umano ito sumunod sa mga provision ng Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential funds.
5: Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan na ating news team, ang defense team, muling tumanggi sa kahilingan na prosekusyon ng sabay na stipulation of evidence. Mahigit 3,000 na documents ng prosekusyon maaari pa umanong madagdagan. May report dyan is si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Dennis, Bombo Jai, muling tumanggi ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa kahilingan ng House Prosecution Panel sa stipulation of evidence sa impeachment trial kahapon. Dahilan upang manatiling kailangan ng isa-isang pag-authenticate ng daang-daang dokumento sa Article 1 ng impeachment complaint. Sa pagdinig, muling sinubukan ni Counsel for Prosecutor Attorney Lorna Capuna na ipa-stipulate ang 845 na acknowledgement receipts upang hindi na kailangang isa-isang kilalanin at patutuhanan ang mga ito sa korte. Gayunman, hindi pumayag rito muli ang depensa. Sa eksklusibong pagtatanong naman ng Bombo Radio Philippines, ipinaliwanag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na voluntaryo lamang umano ang stipulation of evidence at walang kapangyarihan ang Impeachment Court na pilitin ang alinmang panig na pumayag dito. Dahil rito, kinakailangan pa rin dumaan ang bawat dokumento sa proseso ng identification at authentication bago ito maiharap bilang ebidensya na maaaring magpahaba sa presentasyon ng kaso ng prosecution. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
7: Attorney, kanina po bago mag-start, nag-ask ng resa si Attorney Capunan para sa stipulation of evidence po ulit. Parang pangalawang beses na po ito. May ruling, pwede po bang mag-ruling dito yung impeachment court para, kasi po hindi po mapayag yung defense para mas mapabilis po.
8: Ang ruling po kasi kahapon doon sa 845 na mga documents daw, hindi po nag-agree to stipulate yung Respondents Council. Kanina,

0: try ulit na ipa-stipulate yon ng Counsel for the Prosecutor, si Attorney Lorna Kapunan, para hindi na nila i-authenticate yung mga acknowledgement receipts na yon ng 845 documents covering December 21 to December 31, 2022. However, since the presiding officer noted the disagreement of the respondents' counsel to stipulate on those documents, baliwala na rin na yung recess na hinihingi ni Attorney Lorna Kapunan, kasi kahit na ipakita yung mga dokumento na yon, hindi naman magsistipulate din yung respondents' counsel.
1: So ibig sabihin, Attorney, walang kumbaga walang power yung impeachment court to ask the defense na pumayag sila sa gusto ng prosecution.
0: Wala po. Kasi proposal for stipulation po lagi 'yon, no. So it's either the party presenting ang magpo-propose or the court will ask the parties on the proposal na mag-agree na lang kayo dito, and then kapag hindi mag-agree, then wala pong mangyayari.
2: Kaugnay nito, Bombo Dennis, sinabi rin ni Attorney Tunggol ng mahigit 3,000 na dokumentong ginagamit ng prosecution sa Article 1 ay maaari pa umanong madagdagan. Aniya, karamihan sa mga ito ay ang mga dokumento pa lamang na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa Commission on Audit bilang bahagi ng liquidation at audit requirements. Gayunman, sinabi ni Tunggol na mayroon pang nakareserbang mga dokumento ang prosecution na maaari pang iharap sa mga susunod na paglilitis. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
1: Attorney, last na lang sa akin, yung 3,000 documents po ng prosec ngayon, yan na po ba yung kabuuan ng sa confidential funds?
0: Hindi pa po.
1: Ngayon lang
0: po. Yan po yung mga dokumento na alam ko po meron pa po silang mga document na naka-reserve eh. Pero yung mga 3,000 documents po, karamihan po dyan, katulad ng sinabi ni Counsel for Prosecutors Attorney Lorna Kapunan, ito po yung mga naka-attach po doon sa mga submissions ng Office of the Vice President and the Department of Education when they complied with the audit ng COA. So kasama kaya na pag-uusapan natin yung acknowledgement receipts, kasi nga isa yun sa mga documentary evidence para makakonduct yung COA ng kanilang audit.
2: Samantala, posibleng matapos umano sa loob ng isang trial day lamang ang testimonya ng susunod na witness na si COA Supervising Auditor na si Silene Del Campo, dahil mas kaunti ang mga dokumentong authenticate dito at halos certifications lamang aniya ang kanyang tatalakayin kumpara sa kasalukuyang testigo na si dating COA Auditor Attorney Roderick Quamil. Dagdag pa ni Tunggol, nakasalalay naman sa magiging desisyon ng impeachment court sa motion ng House Prosecution Panel para sa judicial notice kung matutuloy pa ang pagharap ni House Legislative Information Resources Management Department Director Maribic Pareha. Kung papayagan ng court kasi ng korte na kilalanin ng transcripts ng Quad Committee Proceedings, hindi na kakailanganin pang tumistigo si Pareha upang patotohanan ang mga ito. Ngunit kung hindi ito papayagan, ipapatawag siya bilang testigo para naman sa authentication ng mga transcript ng House Proceedings.
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!
4: Humingi naman ng paumanhin si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa mga maaaring na-offend matapos nang ihayag sa impeachment trial na tumanggap din ng confidential funds ang Office of the Vice President noong termino ni former Vice President Jejomar Binay. Ay kay Attorney Poa, inilabas lamang niya ang naturang dokumento upang pabulaanan ang naging testimonya ni former Commission on Audit State Auditor Roderick Wamila na si Vice President Sara Duterte lamang ang nagkaroon ng confidential funds bilang vice-presidente.
5: Actually, I have to apologize if I offended anyone from VP Binay's camp. I didn't want to drag his name into this. In fact, if you notice kanina, pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung vice president. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP noong 2014 because kahapon nabanggit na Dalawa kasi yung tanong. Ang tanong is, nung nag-audit ka, sinong vice president lang nang na-audit mo sa IGFAW? At ang sagot ay si VP Sara Duterte. Pero yung pangalawang tanong, bakit? Ang sagot kasi ng ating testigo is because during my tenure or time in IGFAW, siya lang naman yung vice president na may ganung appropriation. So I wanted to clarify on the second point because as you know, sa SOCMED kahapon, ang dami ko nang nakita eh na parang pinapalabas si VP Sara lang ang first ever vice president na nagkaroon ng confidential funds. And that's why yesterday, di ba, ang hindi ko pa masagot kasi I was gonna use that sa cross today. Pero yesterday, sabi ko sa inyo, mapa-fact check nyo naman kung ilang vice presidents ang nagkaroon ng confidential funds para lang patas tayo, para lang hindi naman yung nasa sentro lang na lumalabas misleading news na si VP lang in our history ang nagkaroon ng confidential funds as a vice president.
4: Now, narito ay pinakita ng depensa ang isang special allotment release order na may petsa ng Disyembre 22 taong 2014 na nagsasaad ng paglalaan ng confidential funds para sa Office of the Vice President noong panahon ni former Vice President Jojo Marbinay. Layunin umano nitong kontrahin ang pahayag ni Attorney Wamil na walang confidential funds si na former Vice President Binay at Lenny Robredo sa panahon ng kanyang pinapanunungkulan sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office.
6: Samantala, tinawag ni House Prosecution na Private Prosecutor Lorne Nakapunan na isang scam laban sa taong bayan ang umano'y maling paggamit ng 612 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Kapunan na ang mahalaga sa issue ay hindi ang mga pangalan na nakalista doon sa acknowledgement receipt, kundi napatunayan na nagamit ba ng tama ang pondo at may sapat na dokumento na sumusuporta sa mga ginastos. Ayon pa kay Commission on Audit Auditor Roderick Wamil, kulang ang mga dokumento na isinumiti ng Office of the Vice President at Department of Education para naman sa ilang confidential fund distribution o disbursement noon pong unang dalawang quarter ng 2023. Tinukoy rin ni Wamil ang ilang gastusin kabilang na ang medical at food assistance, incentives at travel-related expenses na anya ay hindi kabilang doon sa mga pinahihintulutan na paggamit ng confidential funds sa ilalim niya ng Joint Circular Number 2015-01. Samantala, sinabi naman ni Kapunan na kung may alegasyon din sa confidential funds sa ibang opisyal ng gobyerno, dapat itong imbestigahan sa pamamagitan ng hiwalay na kaso.
4: Kaugnay pa niyan, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team si Vice President Sara Duterte hindi umano exempted sa pananagutan kahit aprobado ng Palasyo Malacanang ang kanyang request ng confidential funds. Ang House Prosecution, sinabing matibay pa rin ang testimonya ng Commission on Audit Auditors sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. May report si Bombo Analyst Subirano.
7: Hindi pa rin exempted sa pananagutan si Vice President Sara Duterte dahil lamang aprobado na ng Office of the President ang kanyang request para sa confidential funds allocations. Sa cross-examination sa state auditor na testigo na si Attorney Roderick Wamil, tinanong kasi siya ni Attorney Michael Poa ng Depensa kung sino ang nasa likod sa pag-grant ng confidential funds kay VP Sara noong fourth quarter noong 2022, kung saan sinagot naman ito ng testigo na ang Office of the President. Dahil dito sa redirect examination ni Attorney Lorna Kapuna ng prosecution, tinanong niya ang testigo kung ang Office of the President ang nag-grant sa confidential funds ni VP Sara, hindi na ba kailangan pa na mag-liquidate ng kanyang expenses ang pangalawang pangulo? Sagot naman ng state auditor na si Wamil, obligado pa rin si Vice President Sara Duterte na mag-liquidate ng kanyang expenses. Binigyang diin ni Wamil dahil ang confidential funds ay isang public funds. Obligado pa rin na i-liquidate ang gastos na naaayon sa batas. Iginiit naman ng House Prosecution na nananatiling matibay at hindi napabulaanan ang testimonya ni Wamil matapos ang dalawang araw na pagtatanong sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Legal Counsel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi napasinungalingan ng depensa ang mga natuklasang irregularity sa paggamit at pag-liquidate ng confidential confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at Department of Education noong 2023. Sinabi ni Tolosa na hindi kinestyon ng depensa ang umunay paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million sa loob lamang ng 11 araw. Gayon din ang kawalan ng mga kinakailangang supporting documents sa paggasta ng pondo. Pakinggan natin ang naging tugon ni Attorney Benjamin Tolosa Jr.
8: By the Vice President herself as the head of the agency, no, of both Office of the Vice President and Department of Education. So that they didn't even touch upon this issue. Maliwanag, hindi ito nabutasan. No? Pangalawa, yung pinakamahalagang tanong dito, tulad nga ng nasaan ang mga resibo to show na nagkaroon talaga ng pagbili ng mga medical supplies, no? Hindi yan, they didn't even touch on this matter, no? Paano nangyari? Within 11 days, inubos yung 125 million pesos. In 11 days, rentals amounting to average of, if I'm not mistaken, around 2 million aggregate per day, no? Nakita naman natin, hindi na yan nausisa pa, no? So, it means, no, the testimony of the witness on this matter stand.
7: Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Redon na inilantad ng testimonya ang umunay maling paggamit ng confidential funds kabilang ang paggamit ng mga pekeng pangalan at kakulangan ng ebidensya na ginamit ang pondo para sa titirang 448 million para sa 2023. Pinalawig naman ng Senate Impeachment Court hanggang August 11 ang subpoena kay Commission on Audit Supervising Auditor Celine May del Campo upang tumestigo sa impeachment trial. Inaasahang ipagpapatuloy ni del Campo ang kanyang testimonya kaugnay ng confidential funds. Samantala, sinabi naman ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na ang pagbanggit sa confidential fund allocation ni dating Vice President Jejomar Binay noong 2014 ay tila paglilihis lamang sa pangunahing issue. Ayon kay Garin, ang dapat umanong pagtuunan ng pansin ay kung nagamit ng tama ang confidential funds. Iginiit pa ng Deputy Speaker na bagamat iginagalang niya ang depensa, hindi umano nito nasasagot ang pangunahing tanong kung may naging wastong paggamit ng confidential funds at kung may naging paglabag sa tiwala ng publiko. Pakinggan natin ang naging tugon ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin.
9: Ibalik natin, bringing it to the point of contention na ipinapasok ang usapin ni Vice President Jejomar Binay. Again, nililihis yun eh. Kasi ang pinag-uusapan dito, ang accuse ng ating Vice President, ang issue dito ay ginamit ba sa tama? May pinaggamitan ba? O talagang wala? O hinabol lang ba ang liquidation ng paggamit nito? Yan ang mga tinutumbok ng prosecution, kaya nila tinatanong ang witness.
10: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
6: Samantala, bago sa malalaki pang mga balita ngayong araw na ito, ayan, panahon na po ng tag-ulan. No? At talagang nga, mga kabombo, kailangan natin mag-ingat tayo. Yun. Yung bisita ho natin ngayon, eh, handang-handa sa rainy season. Kita nyo naman. Ayan. Welcome, Cherry Purboy. Ayan. Teka, ganda nung payo. Pera. Yun. Ganda. Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti lang ang tangkad ko? Yan pa rin ang hiling ng mga moms hanggang sa ngayon para naman sa kanilang mga kids. Buti na lang ang Cherry Pearl Syrup may CGF, tulong sa proper growth and development para sa mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential na vitamins. Kaya sa bawat compliment sa Haiti la, ay proud na proud si Mami. Malagang para, paalala, ang Cherry Pearl Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
12: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
13: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
11: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
14: Basta Radio! Bombo!

0: mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy naman tayo sa ating Bombo Network News. At sa puntong ito ng ating po palatuntunan, makakadaw pang palad natin sa pamamagitan ng ating panayam, si Deputy Speaker Janet Garrid with Bombo Jaira Hanggayo. Please take it away.
1: Mga kabombo, Star Nation, kasama natin ngayon si Deputy Speaker Janet Garrid and Iloilo First District Representative. Kasama natin live dito sa Bombo Radio Philippines. Ma'am, welcome sa Bombo Radio. Kasama niyo po si Bombo Jai. At ngayon, katatapos lamang ng 12th day ng impeachment trial. Ano, kumusta ma'am yung buong assessment natin dito sa pagtatapos ng 12th araw ng impeachment?
2: On day 12, no, nakikita naman natin maganda ang takbo. Ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang kung nagkaroon or wala ng confidential fund. Ang pinag-uusapan dito ay bawat pondong binibigay ng gobyerno sa bawat opisina ay meron niyang kaakibat na purpose or ano yung mga pwede at dapat pagkagastosan. And in this case nga, sang-ayon sa witness natin from the Commission on Audit, si Attorney Wamil, ang sinasabi nga niya, eh, nakita nila na yung mga lista ng pinagkagastosan ay tila hindi suwak o hindi pasok doon sa mga dapat pagkagastosan ng confidential funds as contained by joint circular number 15.
1: Paano natin i-assess yung performance dito ng ating witness sa impeachment?
2: Nakita naman natin na very credible, straight to the point at alam niya yung kanyang trabaho. Again, no, sinasabi ng iba, hindi, confidential nga yan, hindi pwedeng i-share. Tama naman po yun. Kaya nga siya naiiba dahil merong mga aspeto na confidential. Kagaya nung totoong pangalan ng tao. Pero hindi pwedeng maging confidential ang accomplishment nila. Dapat merong kang accomplishment, kagaya ng pagsugpo ng droga or merong confidential information. This is related to what? At ano ang nahinatnan nito? Kunyari, merong nasugpo, no, or merong hindi na ipagpatuloy ng mga krimen dahil ginamitan ng intel reports or confidential reports, yung mga ganito. So, balit, dun nga sa ating witness from the Commission on Audit, ipinakita niya bakit nagkaroon ng audit observation memo. Ibig sabihin, bakit tila hindi ito papayagan ng COA? Bakit siya i-disallow or bakit siya gagawing suspended? No? Kasi nga, ang later, of course, yung ibang mga witness, ipapakita kung ang paggamit ng confidential fund ba ay nararapat o hindi. No? Kasi again, may parameters yan. Ihalintulad na lang natin, kapag ikaw ay opisina, let's say ikaw ay DepEd, merong pondo. Yung pondo na yan ay pambili ng chalk ng teachers natin. Ngayon, ginamit mo yan na, sige, maglakbay-aral tayo or pumunta tayo sa ibang mga lugar, mag-travel tayo sa ibang mga bansa para mag-observe. Again, hindi yan pwede. Kasi yung pondo na yon ay para chalk, no? Para or pen or kung anong direct na testing teaching material sa ating kabataan.
1: Yun yung mga questions yun kanina, no? Kasi may mga acknowledgement receipts. Sa tingin natin, na-utilize ba yung mga budget na inilabas doon? Kasi nakita natin mga first quarter, second quarter, and a total of 37.5 million pesos sa parte pa lang yan ng isang taon, no? Sa Department of Education, pero walang maipakitang mga documents, mga karagdagang mga evidences sa mga events man na nangyari before noong kalihimpa si Vice President Sara Duterte ng Department of Education.
2: Yan ang hinihintay natin sa parte ng defense, no? Kasi baka mamaya ipakita nila na, ito yung aming mga ginawa. Kunyari yung safe houses na sinasabi na ilang, I believe that was around 16 million ba yun? Sorry, hindi ko lang daling. Pero meron, itong mga safe houses na to, sino ang tumira doon? Gaano kahaba? Kasi kung kunyari 2 weeks or 1 month, bakit siya umabot ng million-million? Ilang bahay ba ito na nirentahan? Kasi parang lumalabas, parang it appears, no? It's a rental of one safe house is more than a million. So, bakit ba nagkaganon? Ano ba yung mga nangyari doon? Ito yung andami kasing tanong. Kaya nga, andito tayo sa Senate Impeachment Court kasi itong mga katanungan na ito ay mabibigyan ng sagot at matutuldukan. Pero syempre, kaakibat dyan yung accountability o yung sinasabi nating meron bang pagtaksil sa tiwala ng taong bayan na nangyari?
1: Sa mga usapin na mga pangalan naman na lumutang dito maliban kay Mary Grace Piatos, may kapartner din na Renan Piatos, Mico Harina. sa mga acknowledgement receipts, iba-iba din yung mga amounts, no, ma'am, na na-receive nila. Ano yung masasabi natin dito? Kasi marami pa palang mga pangalan dito na na-involve, mga aliases dito, Representative.
2: Well, kasi nga, confidential fund, may time na magagamit ng alias. Kasi nga, para itago, no, for the protection ng mga informants. However, the uniqueness in this case, medyo naiiba ito. Kasi parang tila hindi matumbok kung saan napunta. Ano ba yung naging obligasyon? Ano ba yung naging output ng mga taong ito, if ever meron? So, syempre, nagkakaroon ng duda na parang naging ghost accomplishment, no? Kaya nga, of course, it was stricken off the records, pero if we quote Attorney Lorna Capunan, may ginamit siyang
1: term
2: na scam, no? So, yun ang nararamdaman niya kasi nga, hindi matumbok, no? So, again, pwede naman yun na gumamit ng aliases. But then, it will not exempt the Office of the Vice President and the Department of Education na matumbok na, okay, gumamit ka ng aliases, pero ito yung kanilang mga naging accomplishments. So, ito yung kanilang report. O, kunyari, sabihin nila, nakitaan na ito yung mga nagsusupply ng droga, ito yung paraan ng pagbenta ng droga sa mga schools. No, na nakitaan, ito yung recruitment ng terorismo sa mga opisina na sinusubaybayan or minomonitor ng Office of the Vice President. Yung mga ganyan, yung concrete outputs, no? Ano ba yung nagawa nila sa ano yung naging output or ano yung accomplishment after spending all those millions? Yan ang sa ngayon ay hindi pa natutumbok at patuloy na tinatanong ng prosecution.
1: Ngayon, ma'am.
0: Okay. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating exclusive interview dito kay Deputy Speaker Janet Garin, kaugnay pa rin ho ng mga hakbang ng panig po ng prosekusyon kaugnay dito sa mga kaso nitong si Vice President Sara Duterte. Samantala, nilinaw ng defense spokesperson naman bilang tugon ni Attorney Michael Poua na ang kahilingan noon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na audit query ang gamitin sa halip na audit observation memorandum ay hindi nangangahulugan na humihingi sila ng exception sa audit ng Commission on Audit. Sa naging pagdinig nga dyan sa impeachment court, sinabi ng dating Commission on Audit State Auditor na si Roderick Wamil na noong Setyembre ng taong 2023 ay nakipagpulong sa Commission on Audit si Attorney Zuleika Lopez at Attorney Michael Poua matapos na ma-flag ang liquidation ng Department of Education sa 112.5 million confidential funds. Ayon kay Wamil, hiniling ng kampo ni Vice President Duterte na audit query na lamang ang ilabas sakaling may findings sa halip na yung normal o karaniwan na report na nilalabas sa hinggil dito. Gayunman, sinabi ng naturang opisyal na hindi siya pamilyar sa audit query dahil wala itong provision sa Joint Circular Number 2015-01. Kaya itinuloy ng Commission on Audit ang paglalabas ng Audit Observation Memorandum. Sa cross-examination, inihalintula di Wamil ang naturang kahilingan sa paghingi ng exemption sa umiiral na patakaran. Ngunit sa post-trial briefing, iginit ni Poua na hindi ito ang layunin ng kanilang panig. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poua.
3: That audit query, I think the intention was na kung mayroong clarification, baka pwedeng audit query muna, parang ganun. And then if we're not able to justify, then go ahead and issue. But nasabihan din naman talaga kami noon na I don't think, ang audit query kasi sa private sector, it's done eh. Pero pag, hindi ko alam noon na pagdating pala sa government, they don't do that. So they just told us we can't do that.
4: Follow up lang din sir, witness earlier detention. Maybe Sarah's almost asking for an exemption by an
3: advocate. No, definitely not. Definitely not. That was not on the table. You cannot ask for exemption. That's the point. That's why I was saying he was very unresponsive with the question because you can ask exemption. And I don't think any government official would ask for exemption from COA. Diba? And I don't think COA would allow that.
0: Bagi ano mga pahayag ni Attorney Michael Poa kaugnay ng mga katanungan kaugnay dun sa nagpatuloy nga na pagtatanong kay Attorney Wamil ng Commission on Audit. Ipinaliwanag pa niya na ang intention lamang nila ay magkaroon muna ng audit query kung may kinakailangan linawin bago naman maglabas ng audit observation memorandum. Ngunit sinabi ng opisyal na ipinalam sa kanila ng Commission on Audit na hindi ito ginawa sa mga ensya ng gobyerno at inihayag din ni Poa na nooy chief of staff sa Department of Education na dumalo siya sa pulong bilang kinatawan ngunit hindi niya pangunahan yung mismong tatalakayin na paksa kaugnay pa rin ng naturang usapin.
1: Samantala, iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang naganap na misuse, misappropriation sa paglihis ng confidential funds ng Office of the Vice President kasabay ng papapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Sa post-trial briefing, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na nananatiling kanilang posisyon na walang ebidensya nagpapakitang napunta ang confidential funds sa personal na kapakinabangan ng Vice Presidente.
3: I have always maintained my position that there is no misuse, there is no misappropriation, walang napunta na divert sa Vice Presidente. But we will not be able to prove all that, they will not be able to prove all that with just one COA witness. So I'm sure marami pa po tayong pagdadaanan. But those are our contrasting views, di ba? And then tingnan na lang natin kung ano yung mas mananaig during the course of the trial and after the trial, of course, for the senator judges.
1: Ayon pa kay Attorney Poa, kailangan pang magharap ng mas maraming ebidensya ang prosekusyon upang mapatunayan ang kanilang mga alegasyon. Iginiit ng abogado na hindi sapat ang testimonya ng isang testigo mula sa Commission on Audit upang patunayan ang mga paratang laban sa Vice Presidente. Anya, magpapatuloy pa ang paghaharap ng ebidensya ng magkabilang panig at nasa mga senator judges naman ang pagpapasya kung sapat ang mga ito upang patunayan ang mga isinampang artikulo ng impeachment.
0: Kaya naman tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. Ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation ay kapwa ho nagbigay ng pahayag na tumatanggi doon sa usap-usapan na naaresto na raw si Senator Bato de la Rosa. Pero yung manhunt operation ay puspusan. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Grant Hilario.
5: Kapwa itinanggi ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang patungkol sa muloy impormasyon na aresto na si Senador Bato de la Rosa. Sa isinagawang pulong balita ng Department of Justice, inamin ni spokesperson Attorney Polo Martinez na hindi pa nila makukumpirma sa ngayon ang sinasabing pagkahuli sa mambabatas. Wala pa anya silang kumpirmasyon kung totoong tuluyang naaresto na ang pinaghanap at puganting opisyal na si Senador Bato de la Rosa. Hanggang dito lamang ang kaya anyang maibahagi kasunod ng kumalat ang usap-usapan o impormasyon pagkakaaresto o pagkahuli ng senador.
6: I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang pumasasabi ko ngayon.
5: Bukod sa Department of Justice, ang National Bureau of Investigation din ay hindi kinumpirma ang patungkol sa usap-usapang naaresto na ang mambabatas. Sa panayam kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kanyang itinanggi ang impormasyon na huli na si Senador Bato de la Rosa. May ilang ulit niyang iginit na walang ganitong impormasyon o kumpirmasyon ang ahensya kung tuluyan ng naaresto ang puganting mambabatas. Gayunpaman, kanyang tiniyak na nagpapatuloy ang kanilang paghahanap sa senador sa pamamagitan ng manhunt operations ng kawanihan. Si Senador Bato de la Rosa ay ipinaaresto ng Department of Justice sa mga otoridad kasunod ng ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nito para mag-issue ng temporary restraining order. Layon sana sa nabasurang hilinga na mapigilan ang implementasyon ng arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Naharap si Senador de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Tribunal bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagpapatupad ng programang War on Drugs. Samantala, kinumpirma naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez ang pagkakatanggap ng National Prosecution Service sa dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na inihain ng National Bureau of Investigation Cebu District Office. Inireklamo ng kawanihan ang 20 individual na mga opisyal at tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. Tunay anyang magkahiwalay ng reklamo sa pagkakasangkot naman ito sa anomalya o irregularidad ng bidding at implementasyon ng flood control projects sa Cebu. Naharap ang 20 inireklamong individual sa aligasyong perjury, malversation, technical malversation, graft and corruption, falsification of documents, at iba pa.
6: The National Prosecution Service, or the NPS, of the DOJ confirms that it has received two separate criminal complaints filed by the NBI Cebu District Office against 20 individuals, officials and employees of the DPWH, Cebu 3rd District Engineering Office. This is in connection with two flood control projects within that district's jurisdiction. So the first complaint was received by this office on July 29, 2026. A second complaint involving the same 20 respondents and the same charges, but arising from a separate flood control project, has likewise been filed. So the 20 respondents are engineers and other personnel of the DPWH Cebu District Engineering Office. That's the third DEO, including some private individuals who allegedly had a hand in the bidding and implementation of the two flood control projects subject of these complaints.
5: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Nasa 40 million pesos naman mga kabombo na illegal na mga paputok. Aba, nasabat ng Bureau of Customs. Mga hindi raw nasuring paputok ay delikado, lalo na't papalapit na ho itong holiday season dito sa ating bansa. At alamin natin mga karagdagang update. Hinggil naman dyan, may balita si Bombo Isa Cotoner.
7: Nagbabala ang Bureau of Customs sa panganib na dulot ng pagpasok ng mga ilegal na paputok sa bansa matapos nga makumpiska ang dalawang shipment mula China na naglalaman ng mga firecrackers at pyrotechnic devices na tinatayang nagkakahalaga ng 40 million sa Manila International Container Port. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Epomoseno, bukod sa pagkawala ng kita ng pamahalaan dahil sa hindi nabayarang buwis, seryoso ring banta sa kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga bata, mga ilegal na paputok na maaaring gumalat sa merkado ngayong papalapit na ang holiday season o Bermans. Kabilang sa mga nakumpiskang paputok ang Piccolo, Wheaties at Fountains. Natuklasan na mga ito ay matapos makatanggap ng impormasyon ng Customs Intelligence Investigation Service na may lamang paputok ang dalawang shipment na idiniklara lamang bilang shells at ceramic cups. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
8: Ingat ng mabuti ang ating mga kababayan sa pagpili ng kanilang mga bibilhan ng mga paputok. Kung di rin lang maaawat na sa kanilang selebrasyon ng ating mga darating na mga holidays, pumunta na sila sa tamang bibilhan. Marami naman yan, ano? Hindi naman natin i-endorse dahil ang nakasalalay dito ay yung inyong kalusugan at yung inyong mismong mga katawan. Delikado, pag bumili kayo ng mali, yan ay delikado sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapataan. Pumili tayo ng bibilhan natin ng mga paputok.
7: Samantala, sinabi naman ni Police Colonel Reynel M. Balones, Chief of Staff ng Philippine National Police Civil Security Group, na mas mapanganib ang mga nakumpiskang paputok dahil hindi dumaan ang mga ito sa kinakailangang pagsusuri at quality testing ng mga kinauukulang ahensya. Dahil dito walang katiyakan kung ligtas ang mga itong gamitin at hindi rin otoritadong ipagbili sa merkado. Iniimbestiga na rin ang shipment na nakapangalan sa Unihome Tech Incorporated sa may Makawayan, Bulacan upang matukoy kung may mga kaugnay ito sa distribution o bentahan ng mga paputok sa naturang lalawigan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng Police Colonel Reynel M. Balones.
9: Ito po ay hindi tayo nakakasiguro sa kanyang sa itong produktong ito, yung product standard, sapagkat hindi po ito sumailalim sa ating pagsusuri sa pag-approve ng ating standard sa Pilipinas. Kaya ito ay hazard sa tao. Hindi tayo nakakasiguro na maaaring sumabog, pagsilindihan at makasugat ng tao. At hindi rin po siya natin authorize na ito ay ibenta sa merkado dahil nga po wala po itong sinunod na patakaran sa ating bansa.
7: paalala ng mga otoridad, di pinagbabawal ang pag-aangkat ng mga finished na firecrackers at pyrotechnic devices sa ilalim niya ng Republic Act No. 7183. Matapos ang mga kaukulang proseso, isa sa ilalim ang pagsasampa ng kaso. Ang mga responsable habang ang mga nakumpistang paputok ay ililipat na sa Philippine National Police para sa ligtas na pagsira at wastong disposal.
10: Ito si Bombo Isakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng mga update mula sa ating mga himpilan. Nasa 20 individual ang kabilang doon sa mga kinasuhan ng mga otoridad dyan sa bahagi po ng Central Visayas at ito ay may kinalaman pa rin sa usapin ng ghost projects, mga kabombo at mga Costar Nation. Maki-update tayo sa Bombo Radio Cebu.
11: Sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang 20 katao, kabilang ang mga opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways, Cebu 3rd District Engineering Office. Mula sa isinumiting reklamo ng National Bureau of Investigation, Cebu District Office, kung saan pinatunayan ni Arnel Pura, ang head at agent in charge ng NBI SEBDO, na ang kanilang tanggapan ang direktang nagsagawa ng imbestigasyon.
12: Nilinaw ni Pura sa pakikipanayam ng Bombo Radio Cebu na hindi pa nila maibibigay ang kabuuang detalye dahil bago pa lamang naisampa ang kaso at sila mismo ang nagdala nito sa DOJ kasama ang Task Force sa Flood Control Projects, mga agent mula sa Manila at ang Legal Division at ito ay inaprubahan anya noong Enero ngayong taon. Ibinunyag ni Pura na sa kasalukuyan hindi pa sila maaaring magsiwalat ng mga pangalan o kung mayroon mang politikong sangkot dahil isa sa ilalim pa ang kaso sa panel of prosecutors para sa preliminary investigation at sa yugtong iyon, hindi pa rin maibubunyag ang mga pangalan ng mga individual na may kinalaman dito. Ipaniliwanag din niya na ang naturang reklamo ay nasa tanggapan pa ng DOJ at hindi pa umaabot sa yugto ng pagsasampa ng formal na kaso sapagkat ang mga matutuklasang findings ng DOJ ay i-endorse pa sa ombudsman na siya namang may kapangyarihang maghain ng kaso sa korte. Ibinunyag sa huli ni Pura na ang nasabing dalawang ghost projects ay tinatayang nagkakahalaga ng 163 million pesos at ang nasabing proyekto ay matatagpuan sa Balamban, Cebu.
13: Itong project na covered ng investigation namin at saka subject ng preliminary investigation ng ating DOJ involved two ghost project with a total amount of more or less 163 million.
11: Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
14: Prosecution panel naman hinihintay ang kopya ng lahat ng bank records ni Vice President Sara Duterte matapos humingi ng 10 araw na extension ang dalawang bangko. May nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo.
15: Sisikapin ang prosecution na hindi magdulot ng pagkaantala sa impeachment proceedings sa kabila ng napakaraming dokumento. May kaugnayan sa bank records ni Vice President Sara Duterte na kailangan nilang suriin. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., House Legal Spokesperson at Private Prosecutor, sinabi nitong bukod sa pag-aaral ng mga dokumento, tungkulin din nilang maipresenta mga ito sa paraang madaling maunawaan ng publiko na sumusubaybay sa paglilitis habang tinatalakay pa lamang ang Article 4 o ang usapin ng grave threat. Humiling na ang prosecution ng subpoena na kalaunan ay inaprubahan ng impeachment court. Noong nakarang linggo, formal na tumalima ang lahat ng mga bangkong pinadalhan ng subpoena, gayon din ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC at isinumite sa Senate Impeachment Court ang mga dokumentong may kaugnayan sa financial records ni Duterte. Sa muling pagdinig nitong Lunes, inanunsyo na pinalawig ang deadline para sa dalawang bangko matapos silang humiling ng karagdagang 10 araw o hanggang Agosto 13 upang maisumite ang mga dokumentong hindi nila naipasa sa itinakdang oras. Ayon pa kay Attorney Tolosa, hinihintay nilang mabigyan ng pagkakataong makakuha ng mga kopya ng mga dokumento upang mapaghandaan ang kanilang presentasyon. Anya, gagamitin nila ang mga bank records upang alamin kung tumutugma ang mga ito sa nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENO Duterte at upang mabuo ang kabuuang larawan ng yaman ng Vice Presidente. Bahagi ito ng paghahanda ng prosecution sa pagtalakay sa susunod na Article of Impeachment na nakatuon sa umano'y unexplained wealth ng respondent.
16: Napakarami ko niyan dahil ang understanding namin, no, around 100 bank account meron ang susuriin natin dito. So talagang kailangan ng madaming oras. Dalawa ko kasi kailangan namin dyan. Hindi lang aralin mabuti to, but siguraduhin na mapipresenta namin to sa pamamagitan ng na madaling intindihin at masubaybayan, hindi lang ng impeachment court, pati ng mga kababayan natin. No? Pagsisikapan natin na hindi makakos ng delay, kahit sabi nyo nga, napakadami nitong dokumento na to, oh, para kapag pagdating na sa usapin ng unexplained wealth, handa na tayo na ipresenta yan sa korte.
15: Si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
14: Ang ating susunod na balita ay maselan, kaya pasintabi sa ating mga listeners and viewers. Siyam na taong gulang na bata critical matapos aksidenteng mabaril doon sa may General Santos. May report dyan, ang Bombo Radio Jensan.
17: Critical ang kondisyon ng isang 9 years old na batang lalaki matapos itong aksidenteng mabaril sa loob ng isang kubo sa Arca Farm Yere sa Barangay San Isidro, General Santos City, pasado alas 5 ng hapon noong nakaraang araw. Ayon kay Police Major Fermin F. Surepon, Station Commander ng San Isidro Police Station, nakatanggap sila ng ulat mula sa mga concerned citizen tungkol sa insidente, kaya agad silang rumisponde sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, naglalaro ang dalawang menor de edad sa loob ng kubo nang makita nila ang isang baril at pinaglaruan ito. Bigla na lamang umanong pumutok ang baril at tinamaan ang isa sa mga bata. Agad na sinugod sa ospital ang biktima at ayon sa pulisya na nanatili itong buhay ngunit kasalukuyang ginagamot sa intensive care unit. Samantala, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na may-ari ng baril. Sinabi ni Surepan na pinaniniwala ang pag-aari ito ng may-ari ng kubo na kinilala sa alias na Rumel, na umano'y miyembro ng auxiliary o reservist ng Armed Forces of the Philippines. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa AFP upang mapatunayan kung rehistrado sa kanilang unit ang naturang baril. Sa kasalukuyan, nakahold ang may-ari ng kubo habang sinusuri ng pulisya ang mga posibleng kasong maaaring isampal laban sa kanya, kasabay ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima para sa mga nararapat na legal na hakbang.
18: Na-find out natin na nilarungan ng mga bata yung baril. Naglalaro sila doon sa loob ng isang bahay, yung kubo, and then kita nila itong baril. Pinaglaruan, and then pumutok po itong baril na to, and then natamaan nga yung isang minor.
17: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensan. Ito si Bombo Jera Oralia, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Doon naman sa probinsya ng Cagayan, ang Vice Gobernador na si Mamba ay maghahain po ng motion for reconsideration matapos po siyang patawan ng 90 araw na preventive suspension. May balita dyan ng Bombo Radio Tungigaraw.
19: Maghahain ng motion for reconsideration si Cagayan Vice Governor Manuel Mamba matapos pagtibayin ng Regional Trial Court Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte, ang kanyang 90 days na preventive suspension kaugnay ng kasong graft. Ayon kay Mamba, may 5 araw silang palugit upang ihain ang motion for reconsideration matapos ibasura ng korte ang kanilang motion to quash. Iginiit niyang ang kaso ay may kaugnayan lamang sa hindi umano niya pagpapalabas ng tseke sa isang contractor dahil sa nakitang deficiency sa proyekto noong gobernador pa siya. Aniya, walang nawalang pondo ng pamahalaan at wala ring aligasyon ng pangingikil o korupsyon laban sa kanya. Sinabi ni Vice Governor Mamba na patuloy muna siyang magtatrabaho habang hinihintay ang magiging resulta ng kanilang legal na hakbang at iginiit na maipapaliwanag niya ang kanyang panig sa tamang proseso.
20: naglabas ka sila ng decision, denying yung motion to quash na kinan namin, no, tungkol doon sa yung pag-hold ko ng bayad ni JLL Pulsar, no? Yung JLL Corporation ni Congressman Jojo Lara, dahil nga doon sa mga deficiencies na ang sabi ko, yung mismong contractor ang dapat kumuhat, gusto ko siyang makausap at ayaw niya naman pumunta para kunin yung kanyang cheque dahil nasa deficiencies ng kanyang project.
19: At yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Erica Janine de la Cruz and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
21: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
0: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading nitong nakalipas na araw. Ang resumption naman ay mamaya po, ika-siyam ng umaga para sa karagdagang araw po ng kalakalan. At naitala ang katumbas ng isang US dollar. Umaabot na ito mga kabombo ng 61 pesos and 17 centavos. Yung Hong Kong dollar ay 7 pesos and 78 centavos. Habang ang Singaporean dollar ay 47 pesos and 57 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 24 centavos. At ang Euro ay pumapalo ng 70 pesos and 20 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Pilipinas man o maging sa ibayong dagat. Para updated ka, nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at Facebook Live. Mapapakinggan na, mapapanood pa ang ating mga palatuntunan. Sa bahagi po ng Hilagang Luzon, nasa atin pong digital platform din at masusubaybayan yung atin pong himpilan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa Daku ng Pangasinan, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa area ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. At kung kayo ay napadpad sa may area ho ng Bicol Region, lalo na dyan sa probinsya ng Albay, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
14: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Narin rin ang Bombo Radyo Lawanga, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern Luzon naman, narin ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
22: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio!
23: Bombo!
24: Like mo! Share mo!
23: Basta Radio! Bombo!
25: Star FM!
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
23: Play live Baccarat with real life dealers at Bet 88.
25: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
23: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
26: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?